0: FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Good morning!
2: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
3: Kasangga at Kalusugan!
2: Coming up next!
3: Coming up next!
2: Coming up next!
4: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala,
5: Mark Stevia Food Supplement.
4: Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan.
5: Mark Stevia Food Supplement.
4: Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
6: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
7: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
0: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
8: Kasanggang Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias.
10: Engimar Camonias.
11: Engimar Camonias.
12: Camonias. Camonias.
13: Tulog sa isang bansog at responsableng mamamayan.
14: Good morning!
15: I feel good.

0: kasanggah, kasanggah at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah, Kasanggah at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias.
2: Kasangga at kalusugan, kaiiwan. Kasangga at kalusugan.
3: Good morning!
4: Magandang umaga!
5: Magandang umaga!
4: Magandang umaga! Ito na ang inyong kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
4: Engimar Camonias.

0: maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents ko.
1: Good morning!
0: Yung mga nakikinig sa bahagi ito ng Kabisayaan, Visayas regions at itong lugar naman ng Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning!
0: Kumustahin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Luzon. Good morning! Welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog. Good morning sa ating lahat, ha? Yung mga tagapakinig nating mga nanay, good morning sa ating mga tatay, siyempre mga tito, mga tita, yung ating mga lolo, yung ating mga lula, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good

0: tanan, mga kasangga nating waraya. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po? Maayong adlaw, mga parents ko, ha? At kayo po ay patuloy na tumatangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po ang mga taga Calabarzon area, ha? Mga taga Memarupa. Kapag ang babanggitin po natin ay Memarupa, ito po yung Mindoro, ha? Yung mga taga Oriental at Occidental na suki natin ng produktong Marcafe at Marchoco. Tapos yung mga kasangga natin sa bahaging ito naman ng Romblon Province, ha?
1: Good morning!
0: Yung mga taga Romblon, ha? Talagang number one sa pagkonsumo ng ating mga produkto, lalo ang mga taga Marinduque Province sa mga taga Romblon. Yan po yung ating talagang number one din sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na ang ating mga kapanalig sa bahagi ito ng Metro Manila? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga.
1: Good morning!
0: Kalakhang Maynila, hani. Marami na po tayong produkto dito sa Metro Manila. Talagang sabi, tiyagaan din lamang, ha? Tiyagaan din na makilala yung ating produkto po dito sa Kamaynilaan at dito sa bahagi ng Central Luzon at dito sa kalakhang North Luzon. Kilala na rin po yung ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat. Pilipinas, good morning. Malusog na umaga po.
1: Good morning. Good morning.
0: Sa mga nagpapadala ng mensahe sa ating numerong 0918277788, maraming pong salamat.
2: Kasangga at kalusugan.
0: Atin pong pakinggan si kasanggang James Banyaga. Kanya pong ipaliliwanag itong mga nasaliksik niya, ang mga benepisyo ng ating mga sangkap sa ating mga produkto, mga parents kong minamahal. Narito po si kasanggang James Banyaga para naman sa masustansyang detalye ng kanyang sinaliksik, mga parents kong minamahal. Kasanggang James, go ahead.
2: Kasangga at kalusugan.
3: At ngayon, narito na

0: Buenos días, senyoritos, senyoritas. Maganda, maganda, maganda pag-i-click time naman sa lahat ng mga kasangga natin na ngayon na naka-tune in na naman sa kanilang mga talapitan. Sa mga kasangga natin na mga waray, abay, maubay nga aga sa inyong lahat mga kasangga. Ito na naman po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga, ang inyong kasama na naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Tayo ho ngayon ay magsama-sama ng 30 minuto in the name of Kasanggang Enjimar Camonias. Abay, magandang-magandang pakikinig time. Marhay na aga sa lahat ng mga Bicolano nating mga kasangga at sa mga kasangga naman natin ng mga Ilocano. Magandang-magandang-magandang pakikinig time na imbag ng bigat tayo amin, Papagaya Mida. Welcome kayo manin, Gagayan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Iti programa tayo nga Kasangga at Kalusugan. Sa lahat ho ng mga minamahal natin mga parents, sa mga nanay at mga tatay, sa mga lulo at mga lula, mga ining, magandang magandang umaga. Welcome tayo ha sa ating programang nagbibigay ho ng tamang impormasyon patungkol pa rin sa inyong mga inumin at mga pagkaing herbal na hatid pa rin sa atin ng JMAR Herbs Incorporated.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sa ngayong umaga mga kasangga, ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga po ang inyong kasama on the technical side. Magkakasama natin dyan ang poging-pogi at laging naka-markup capsule na si Kuya Hernan Oribe. Okay, maya-maya ang ating mga magbibigay ho ng mga balita patungkol pa rin sa kung ano ho ang mga nangyayari sa labas. Ano? Ay nadyan ho yung tagapagbalita natin na isa. Walang iba ho yan kung hindi si kasanggang Arvin Enriquez.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kaya sa mga oras na ito mga kasangga, dapat dyan lamang po kayo habang kayo po ay humihigop ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1

0: Coffee Mix, ang sarap ng natural. Aba, kami naman po ay nandirito para sa inyo. Live man ho tayo ngayon sa inyong talapitan, maging sa Facebook, sa YouTube, mga kasangga. Ay kami po inyong mapapakinggan na sa mang kayo lupalop ng mundo, sa mang kayo lupalop ngayon ng Earth, ika nga. Tayo'y sama-sama ha. At pinapaalala ho natin ang mga kasangga natin na hindi pa nakakatikim. Hindi pa po nila alam kung ano meron sa mga produkto ho ng JMR Herbs Incorporated. Abay, dapat atin hong subukan yan. Nandiyan na po yan sa mga butika po natin, nandiyan sa tinatawag nating The Generics Pharmacy.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Nandiyan din ho yan sa St. Joseph Drug.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Sa may mga kasangga natin na meron hong mga South Star Drug, ano? Nandiyan din po yan, okay? Sa Northern Luzon, Southern Tagalog, the whole Philippines, mga kasangga, welcome po tayo sa ating programa sa umagang ito.
2: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
3: EGP!
2: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
3: EGP!
2: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix?
3: EGP!
2: Tama ang iyong narinig.
4: Over 2,000 branches nationwide.
2: Mabibili mo na
4: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
2: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra.
4: At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix. Sa iisang bubong.
2: Ang parmasyang laging tapat
4: na nandyan lang sa iyong tapat.
2: It's the KGP,
4: the Generics Pharmacy.
2: Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
3: KGP, Generics Pharmacy.
5: Ang lahat ng produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
6: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Masayang pamilya. Barkada.
7: No! Yes!
2: At higit sa lahat,
8: ang buhay na masigla.
2: Pero alam mo ba, na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso? Hindi lang sa relasyon ha,
8: yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan.
2: Kaya naman kasangga, dapat may sapat na fiber,
8: protein,
2: and omega-3 ang ating katawan.
8: Tulad ng pamilya ko,
2: umiinom kami ng Mark Juice.
8: May chia seed kasi.
2: Punong-puno ng protina
8: na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
9: Honey!
2: Okay, Tam?
8: Pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya.
4: Mag-Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia seed.
2: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
4: groceries, supermarkets,
2: at drugstores dito sa ating lugar.
6: Kayo'y nakikinig.
10: Kayo ay nakikinig
6: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming thank you sa iyo, Kasanggang and Yumar Camonias. Maraming salamat for giving me away once again for this time. Para sa ganoon ay ating maipaalam sa ating mga kababayan, sa ating mga kasangga, sa ating mga kuya, sa ating mga ating, sa ating mga tito at tita, kung ano na naman ang meron tayong balita ngayong umaga sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang inyong kasangga at kalusugan, mga kasangga, lagi po ninyong kaming napapakinggan sa mga talapitan po ninyo dito sa Impila na inyong pinapakinggan ngayon. At hindi lang yan, via Facebook live po tayo, live na live, mga kasangga. Uy, binabati ko si Kuya Hernan, ang lahat ng nasa likod ng ating live via Facebook, mga kasangga, ng mga programa po natin. Kuya Hernan, saludo ako sa iyo.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ano, nagkape ka na ba ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix? Abay, dapat ka na magkape niyan, kasaga ng kape, para sa ganun ay lalo kang lumakas. At hindi lang yun, pwede ka rin magkape ng Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra. Ah, huwag mo rin kalilimutan yung Mark Capsule at yung Mark Up Capsule. Magkaiba po yun, mga kasangga. Baka maya-maya ang tingin ninyo, kaya pag dinig ninyo, iisa lang. Ano? Dalawang klase po yan. Okay? Yung Mark Capsule at saka Mark Up Capsule, magkaiba po yan. Mabibili po natin yan dito, ano? Sa butika mismo dito sa ating lugar.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ayan yung mga iniinom ng aking kasanggang si Joseph Galutan. Lale, magandang umaga, pare Koy. Maraming salamat for tuning in. Ang ating usapin ngayong umaga, mga kasangga, wag na po natin papatagalin.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ito po yung L-glutathione. Oh, sino naman ang hindi nakakalimot ng L-glutathione kung yan ang dahilan ng iyong pagputi?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Pero dapat din yung malaman, mga kasangga, itong L-glutathione na ito, hindi lamang yun mayaman sa vitamin E, kasi pagka ang pinag-uusapan natin ay glutathione, mga kasangga, mayaman ho yan, ano? Sa vitamin E, which is good for the skin. Kaya naman, nung unang lumabas yung gluta na yan, napakarami po niyang uminom at gumamit, mga kasangga. Okay? Sa ating produktong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, meron din po yung L-glutathione. At alamin natin kung ano yung mga kanyang naibibigay, bakit ito ay meron dito. Alam niyo, mga kasangga, ang L-glutathione ay napakaganda po niyan, ano, sa ating liver, mga kasangga. Yung proseso ng ating liver, nagpuproduce po yan ng ikagaganda ng liver po natin. Yan po ay merong glutamine, glycine, ay yung tinatawag na cysteine. Okay, yan po ang meron dyan. Kaya naman, ini-include natin, mga kasangga, itong glutathione or L-glutathione sa ating produktong Mark Juice. Ano? At napakarami pong functions na pwede niyang gawin, mga kasangga. Ito po isa, yung nagbibuild ng mga blocks, ano, ng protein at sa mga cells po natin, na kung saan ito yung sumusuporta ng ating immune system function. Ano? Alam naman natin, mga kasangga, na kailangan ng suporta ng bawat isa ng nakapaloob sa ating katawan. At saka yung pag-form po ng ating sperm cells, mga kasangga, itong L-glutathione pala ay napakalaki po ang kanyang function dyan, no? Kaya naman sa mga kasangga natin, ano, lalong-lalo na yung medyo yung kanyang count ng kanyang cells, yun ang dahilan kung bakit hindi makapaganak. Yun ang dahilan kung bakit laging parang bitin yung bilang, ano, ng count ng kanyang sperm cells, mga kasangga. Ito palang L-glutathione ay napakalaki ng kanyang naitutulong. Kaya tayo po, mga kasangga, dito sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Napakasaya namin, ano, na ipinapaalam sa bawat nagikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga oras na ganito, mga kasangga, etong mga nakapaloob sa ating mga produkto upang sa ganun ay alam po natin kung ano ang dapat nating mga gawin. Hindi lang 'yun, ha. Yung liver and gallbladder po natin, mga kasangga, yung nagdi-deal ng mga fats na yan. Alam niyo, ang tulong ng glutathione dyan ay napakalaking bagay po. Sila po yung tumutulong po dyan. Bukod po doon sa nagre-regenerate ng vitamin C and vitamin E, sila po yung nagtatransport ng mercury, ha? Out of the brain ng isang nilalang. Para sa ganon ay matulungan, ano, yung liver and gallbladder, na kung saan naman ay siyang nagdidil naman doon sa mga taba-taba na meron sa ating katawan. Kaya napakaganda ho, mga kasangga, ano, napakalinaw na itong L-glutathione na ito ay malaki yung kanyang naibibigay sa ating pangangatawan. Kaginhawaan po yan. Bukod ho sa binuboost po niya yung immune system functioning ng ating katawan, mga kasangga, ay yung mga ibang nabanggit natin kanina, yan pa ho yung mga kanyang naibibigay. Alam niyo, mga kasangga, dumadami po ngayon yung tinatawag nila na Parkinson's disease. Ano? Yung Parkinson's disease, mga kasangga, yan yung mga tipong hindi makontrol ng isang nilalang yung parts ng kanyang katawan. Magugulat ka na lang kung minsan sumasakay ka sa jeep, sumasakay sa bus, mayroon yung biglang gagalaw na lang yung mga kamay o kaya yung kanyang mga paa, mga tipong mga ganun. Alam niyo, nire-reduce po niya yung symptoms ng Parkinson's disease na yan, etong L-glutathione. At hindi lang yun, mga kasangga, maging ho yung ating mga kasangga na nakikinig ngayon, ano, yung mga medyo nai-stress. Aba, alam nyo ba mga kasangga, ito ho ang magandang i-take po natin. Kasi nga po, nagiging fresh ang ating pakiramdam. Ano? Pagka tayo ho ay punong-puno ng tinatawag natin na vitamin C and vitamin E mga kasangga. Kasi pagka yan na po ang binag-uusapan, gumagana ng mahusay ang ating pag-iisip at tayo ho ay nakakaiwas sa pagkaka-stress niya po yan. Kaya sa mga kasangga natin ha, na ay nakikinig sa atin, ano? Ay yan ang ating gustong ipaalam sa inyo tungkol sa L-glutathione na yan. No? Hindi lang po yan pampakinis ng kutis, kundi yung mga ating napag-usapan ay kanya pong naibibigay sa ating pangangatawan. Okay, so yan na naman. Isang kalaman na naman po meron tayo dito sa ating programang Kasangga at Kalusugan. At i-genyo ni James Agustin Banyaga ang inyong lingkod sa mga oras na ito. Back to you, Kasangga Angie Marcamonias, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga kasangga.
7: Mark Juice 9-1.
1: Mark Juice 9-1.

Ako po, si Rafael Orozco, Sambarang Gayongos, Palocate, Real Quezon. Ako po, Alvenom ng Mark Diyos, isang buwan na. Maganda ang resulta sa aking katawan. Naging basagila ako, palakas, at nakakatrabaho ng gusto. Dati ako ay nangihina na ang aminom ako ng Mark Diyos ay bumalik ang aking sigla. Kaya sa aking mga kababayan, sa Real Quezon, atin po konsumuhin ang Mark Diyos dahil napakagaling po nito. Sa aking kalusugan, palagi akong busog pag nakakainin nito. Maraming salamat po.

0: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Ang J-Mar Herbs Incorporated, located at Ground Floor Hinsdale Building, number 219 Merchant Street, Barangay 9, Lucena City. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, J-Mar Marketing Online Shop. Sa Lazada, J-Mar Marketing Online Shop. Sa Facebook, J-Mar Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1.
2: Narito ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
3: Ang masustansyang inuming tsokolate. Choco linamnam, healthy sa katawan.
2: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
2: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
3: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
2: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
3: para always kang healthy.
2: At Mark C, Vitamin C plus Zinc.
3: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
2: Mark Up Capsule Food Supplement.
3: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
2: Mark Stevia Food Supplement.
3: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
2: Gandang natural. Herbal soap
3: para sa malinis na kutis.
2: Oh Well Scent Oil Liniment.
3: Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan.
2: Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa J-Mar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
4: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
5: Si Violeta Barquilla Aguirre ng Mulanay, Quezon, natuklasan ang kapeng may herbal at natural. Malaki ang naitulong ng Mark Cafe.
6: Nakita ko itong kapeng nito ngayon dito sa medical mission dahil ito ang inagamit ko. Gawa ng aking goiter. Pinagpatuloy ko na lang at nakinig ko sa radyo ang Mark Cafe. Ay, ang naitulong sa akin ito yung naalis yung mga masasakit ng katawan ko. Tapos ay unang-una itong aking nasa liig. Tapos narinig ko ito sa radyo, Mark Cafe. Ito ang pinagpatuloy ko. Pag wala mong akong pambiling isang kahon, ang ginagawa ko ay retail-retail. Ay, mga 10, 5. Pag ang mga anak ko ay nabili ng isang kahon, inabigyan ako ng 5, 6. Basta hindi ako nawawala ng Mark Cafe. Pag ako napunta sa ibang bahay, nagpunta nga po ako sa Bicol, sa kapatid ko. Ay, may daladala akong Mark Cafe doon. Daladala ko yung ilang sasi, 5. At yun ang inakape ko sa Mark Cafe na ako.
5: Huwag nang magdalawang isip pa. Tularan si Ate Violeta. Bili na ng Mark Cafe. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Ikaw, anong kwentong Mark Cafe mo? I-send na ang natatanging kwentong Mark Cafe sa ating Mark Cafe official FB page. At baka ikaw na ang susunod na ma-feature sa ating hashtag Kwentong Mark Cafe. Ikaw ang bida!
4: Kayo ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Babalik sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang iyong kasanggang James Agustin pa rin po ang iyong kasama sa mga oras na ito, mga kasangga. Huwag na ho natin papatagalin ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakatunin sa atin. Ang bagamay karawan, aba, sa atin natin, sa kuya natin, sa lulu natin, sa lula natin. Good morning ho sa inyo and happy, happy birthday!

0: mga kasangga, sa lahat ng may karawan, happy happy birthday po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikijoin na naman ngayong umaga. Sa mga gustong makarinig ng ating verse of the day sa umagang ito, mga kasangga, abay huwag niyong kalilimutan buklatin ang inyong mga Biblia in the book of James chapter 1 verse 12. Alam niyo ba kung anong sinasambit doon? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tired, he shall receive the crown of life that the Lord hath promised to them that love him. Yan ho ang ating verse of the day ngayon sa James 1:12. Okay, so simpleng-simple lamang po yan. Alam po natin, ang dami ho mga pagsubok ngayon na ating nararanasan, hindi lamang ho sa ating buhay-buhay pang-araw-araw, but even mga kasangga, yung mga nakalipas na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya sa ating Panginoon upang sa ganun mga kasangga ay magpatuloy ho tayong maglingkod sa Kanya, dahil alam po natin na meron ho tayong hinihintay. Hanggang dyan na lamang po ang ating programa Kasangga't Kalusugan sa mga oras na ito. Maraming maraming maraming salamat pong muli. In the name of Kasanggang Engimar Camonias, ako po inyong Kasanggang James Agustin Baniaga. Nakasama ho natin si Kasanggang Arvin Enriquez and Hernan Uribe. On the technical side, maraming salamat sa inyong pagkikinig. God bless you all and feel you again tomorrow.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggang Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo! Sa ilaw.

0: 88.1.
1: Try Spell sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
19: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
21: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
20: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
19: Yan.
20: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
23: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
24: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
23: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
20: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
20: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana.

0: Saradyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM. Your music.

solo flight ngayon si Sexy Rocky, kaya gusto ko lang din na kahit papaano ay palakpakan yung sarili ko. Diba? Oo, kasi si Papa Prince ay pansamantalang uwi muna doon sa kanyang kaharian. And again, ako na naman yung caretaker. Social lang kinukuha, sexy. Proud sa sarili. By the way, samahan niyo po ako mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Kape at Kwentuhan or Kapwentuhan with your DJ, the sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky. Dance.

Alright mga kabandera, kung gusto mong magpakonsulta sa mata mo o kaya naman bumili ng eyeglasses, so pwede mong bisitahin ang The Vintage Vision na matatagpuan mismo sa loob ng Gaysano Grand Mall, Katarman. And yeah, sa mga nagkakape this morning, ayan, good morning. At tamang-tama yung best cafe para sa inyo. Tara kay Tagan Takam. Yeah man, nagbigay yung DJ. Alright, kumusta lahat ng mga kabandera natin dyan, especially sa lahat po ng staff ng HXR na laging nakatutok, walang sawang tumutok dito sa Radyo Bandera Katarman 88.1. Yeah, especially to Kevin. Hello to you, Kevs. Good morning. Panigurado pag ganitong oras na kapag unat-unat na kayo. Diba? Ipagsuga kang kuan kay Hubya! Di magising-gising. Parang lagi ka nalang may ano. May iniisip. Diba? Ba't ganyan ka? Magkaiba tayo. Sinasabi ko sa, kasi sa'yo, diba? Ang tagal ko nang sinasabi sa'yo, kabandera, nire-remind kita ng paulit-ulit, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Diba? Isipin mo na lang yung sarili mo, ganyan. Kasi, yan, masyado ka kasing nangingialam. Alam nyo minsan, yung nagiging source kung bakit mas marami kang problema, nararamdaman ko eh, nakikita ko rin. Kasi nga sa pagiging pakialamera minsan natin eh, no? Nasabi nga nila, eh, instead of pakialaman yung buhay ng iba, eh, di mag-focus ka sa sarili mo, di ba? At least yung problema mo lang, yung sarili mo. Kagaya ngayon, morning na morning, di ba? So problema mo yung sarili mo, ba't ganyan ka? Di ba? Lagi kang, feeling ko lagi kang nag-iisa. Wala ka bang kasama? O kaya naman, medyo trip mo lang ba yung, kahit wala namang pinagdadaanan, iniisip mo na lagi kang may pinagdadaanan. May mga ganyan eh, di ba? Na wala namang problema, pero bakit parang laging may problema? Mayaman naman, kawi-withdraw lang. Sang ano yan? ATM. Oh, hi to you. Paano to, Bayhon? Rod Adrog. Hello, good morning. Tagasan po ba si Bayhon or Bayon Rod Adrog? Napaka-unique naman ang pangalan. Alright, good morning sa'yo. And sana ay good vibes ka today. Kasama nga ang nagisang sexy and hottest DJ, Sexy Rocky. Yeah, sa ngalan ho ni Papa Prince. Kaya ambot man sini kay mabalik na lutsakanra. Baka may asik kasuin si ano si Papa Prince, kaya pansamantala ako muna yung makakasama niyo, 'di ba? Ang hirap mapag-isa pero kailangan. Yung kaya minsan di ako naniniwala dun sa kasabihan na walang taong mapag-isa. Bakit ako iniwan ako? 'Di ba? Yung sinasabi din nila na no man is an island. Ay, well, nangyayari kaya yung man is an island, especially kapag 'di ba, when you are in the midst of problem, na you don't want to talk to somebody, you just really wanted to be alone. To be alone time or some alone time, basta may mga time. May mga times no, yung iba nga multiply pa yan talaga, tina times yan, 2 times 2 gano. 35 past the hour of 9 on the clock. Once again, batino natin yung mga taga-Sorosugon, lalong-lalo na po si Sir Pablo Galino. Hello, good morning. At sa inyong Junakis, especially ang inyong asawa. Daming asawa. Napangaragsawa na lakang! Uy, gumana ka. Huwag mong papahiyain. Ang aga-aga ng programa, ganyan. Mukhang napagod eh, no? Nag-give up yung ano namin, tawag dito yung aming effect. Alright, and well, eto mamaya may ano ako, may bagong story. So this is a true story na pinadala ko sa atin ng sender. So talagang kahapon kinabahan ako, sabi ko, oh my gosh, bakit do? So sa lahat po ng nagpaplanong magpadala ng kanilang story, especially ha, sa programang Reality Talks, so pwede kayong mag-PM. Ayan po yung aking page, Sexy Rocky, SexyRocky. Yung aking profile ay naka-side view, nahihiya ako dyan. Oo, so at that time hindi pa ako masyadong confident sa sarili ko.
And then nakasombrero ako na kulay blue. Yun lang naman. And then nakadress ako na kulay green. Sa mga nakikinig ngayon, gamit lang yung radio kaya naman kahit na anong devices. So yung aking suot dyan ay kulay green, tapos yung aking sombrero ay blue. Okay, naka side view, tapos naka filter. Aminin na natin. Sa totoo lang, hindi talaga ako makinis sa personal. Kaya huwag ka nang maghangad pa na magkita tayo. Okay, baka mamaya malaki yung pagsisisi mo sa buhay mo. And of course, yeah, pwede mo akong i-PM o kaya naman EDM sa Sexy Rocking account. As again, SexyRocky. And pwede rin po sa aking personal account. That's like Crush and Kish Carpio. Ayan, makikita mo dyan. So, nakatag yan mismo. Actually, dito nagtawag dito. Parang, ano ba tawag doon? Basta hinighlight ko siya. Yeah, Crush and Kish Carpio. That's my personal account. And yung page ko pa ay Sexy Rocky once again. That's SexyRocky. Yes. Good morning!

0: And batino natin lahat ng staff ng Barcadas Resort, lalong-lalo na po si Ma'am Cecil Galiano Olesco, and hi to Sir Oliver Olesco as well. Bati na rin natin si Josephine Ortonero ng Pasig, originally from Lauang. And hi to Miss Tioso. Sana nakikinig ka this morning eh, no? And hi to Ate Beth Villazar of 2nd District, Barangay Anito, Gamay Northern Samar. To Ate Edna Villanueva as well. And hi to Engineer Ricky Villanueva. Yeah, sa lahat po ng mga working individuals na nakatutok for today's video, once again, walang ibang nag-iingay sa yung radyo, kundi ang tinig ng nag-iisang sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky. Yeah, I will be with you till 11 in the morning with the program Kape at Kwentuhan or Kapwentuhan. Yung sugak, uturuhin ko pa ng DJ, ulitin mo pa dyan. Ayoko nga, nakakapagod. And hi to Ate Melinda Upog, may success runny. And kay Kenta, and hello to you my friend. Good morning. Ay, si Mama Conda kahapon, thank you for the visit ah. Wala din naman nagbago. Yung magpa-friend kayo, ang tagal yung hindi nakita, diba? Yung sinasabi nila na long time no see, pero wala pa rin nagbago. Eh wala, ganun talaga yung buhay. Minsan malaki yung pagbabago, minsan walang-wala. Diba? Nagdagdag ka na ng 10 taon na sa iyong edad, wala pa rin nagbago. Kaya good luck na lang sa'yo. And hi sa mga taga-barangay Daos, ano sa Northern Samar, especially to Kevs. Shout out kay Kevin Herrero Tingzon and sa kanyang gwapong workmate na si Remark Tantoco. Diba? Napaka-unique din ng mga apelyedo ha. Mga tagasan po ba kayo? Wala namang problema sa apelyedo ninyo pero it sounds unique. Ano? Tantoco. And si Ma'am Rosaliosa, I think, yeah, I remember her. Ganda din ng apelyedo eh, no? Kaya ako talaga pag nag-asawa ko, pipili ako ng magandang apelyedo. Dati importante sa akin yung laman ng wallet. Ngayon hindi na, yung ganda na ng apelyedo. Kasi minsan naminin natin, ang sarap din sa pakiramdam na you have this, not perfect, but you have the best name and then the best surname. Arte naman. May mga pag-anong talaga eh, no? Siyempre, di ba, nakaka-proud yung gano'n na kahit walang-wala ka, pero ang bawing-bawi sa pangalan mo, di ba, kulang na lang sabihan kita na pangit. Sorry naman. Hindi nga, di ba, yung kahit papano, sakto lang, let's say, sakto yung itsura mo. Pero yung pangalan mo, you really have the best name, you really have the best initial, you really have the best surname, and everything. Wow, ikaw na! Diba, dyan kakakapit sa pangalan mo minsan eh, no? Na kahit papano, pwede mong ipagmalaki nationally, internationally. Basta mga lili. Ay, good morning, sexy. Oy, ayusin mo yung pangalan ko. Parang nagiging lalaki ako dyan. Ano, sino si Ricky? Hindi ko rin yan kabit, sure ako. Di ako minsan, di ako nangangabit. Ako yung ginagawang kabit. Ang pangit nung ako yung ginagawang kabit. Yeah, and ano daw sabi dito ni, ano, ni Arnel Esplimbergo, good morning sa'yo ha. Naku, mukhang napapadalas yung panonood mo. Thank you so much sa mga kabandera natin na kahit papano ay nasasanay na rin din, di ba? Sa boses po namin. And yeah, good morning, Sexy Rocky, ganda. Ay naku, maraming salamat ha. Isin talagang, lagi mo ngayon nilalagay ang adjective na ganda. Di ako sure. Pero kailangan ni feel ko eh, no? Maraming salamat sa iyo, Arnel Esplimbergo. And, oh, sabi niya, bawi na nga ako sa apelyedo ko. Nox naman, proud na proud. O kung i-rate mo yung apelyedo mo, ano ba? Ayaw mo tumahimik katatawa. Kung i-rate mo yung apelyedo mo, Arnel, out of 10, the highest is 10 and then the lowest is 1. So, ilan ba yung rating ng apelyedo mo? Diba? Yung, sa panahon ngayon, hindi lang yung mga tawag dito, yung mga palabas yung nire-rate, pati apelyedo, pwede na. O, oh, out of 10, the highest is 10 and then the lowest is 1. Ilang porsyento ba or score yung ibibigay mo? Siyempre, sarili mo yan, proud. For sure, 10 yan. Pag nagkamali, 11 pa. Kasi minsan, di ba, may mga apelyedo na parang, wow, yayamanin. Di ba, may mga apelyedo din na, parang pangmalakasan na pang extra sa mga palabas, di ba? Meron din naman mga apelyido na parang extra sa palabas pero parang ikaw yung aswang mga ang pangit nung nag-extra ka pero ko yung aswang. Sabi nga sa akin ng kaibigan ko, Sexy Rocky pwede daw, may naghahanap doon ng ano, mag-aartista. O kaya model, yeah. When I was in high school, naririnig ko yan. Eh, syempre nung high school din naman ako masyadong, kumbaga, hindi ako masyadong updated sa mga bagay-bagay. Pero sabi niyang ganun, may naghahanap daw doon ng model sa shampoo. Ikaw akas pa. yung tinatanggal ka sa buhok. Hindi nalang prangkahin kung ayaw eh, no? Ah, okay. Sabi ni Arnel, ayaw ko ng 10 kasi sobra haba. Ano yun? Ay, parang iba yung ibig sabihin ni Arnel. Ang aga-aga, napaka-ano mo ha. Pati si Papa Prince, iba yung iniisip. Itong mga lalaki to, bakit ganyan kayo? Ah! Oh! Mahaba yung 10. Yeah, actually, you can give a perfect score because that's already your apelyido. And you should be proud. Di ba nga, kahit saan ka man ang galing, ano man yung pangalan mo, ano man yung apelyido mo, you always be proud. Di ba? Yan na lang yung magagawa natin eh. So, maging proud na lang tayo kahit walang-wala. Nahiya ako, walang-wala. Minsan nga yung pagiging wala, di ba, ikinaka-proud natin. How much more yung kahit papano nakikitaan mo naman yung potential yung sarili mo? O kaya, guwapo ka, maganda ka? Eh, yeah, for sure, you can be proud of yourself. Hello to Pablo. Hello, thank you for watching. Thank you for the visit. And you can also share the live streaming of my live stream as well. Ay, namahaw ka na kuan, Arnel. Wow, parang best friend lang. Namahaw ka na. Ikaw ang lakas. Ikaw ka na. Oo nga, apelyedo nga, di ba? So, wait lang, ano ba yung 8? Naguluhan din ako sa'yo ah. So, yung 8, yung pangalan mo, tapos yung 10 yung apelyedo mo. Eh, sige, bibigay ko na sa'yo lahat. Sa'yo din naman yun eh. Bakit? Pag binigyan ba kita ng perfect 10, mapupunta sa akin yung apelyedo mo? Hindi naman, di ba? Ah, sabi dito, ano, pahabol na naman to. Ah, sabi ni, ano, ni Arnel Esplembergo, DJ Sexy Rocky ganda, kakanta ba ulit? Gusto mo kumanta? Wala tayong ano dito eh, wala akong tawag dito, wala akong cellphone dito na gamit. Meron dito sa kabila, pero nagla-live kasi ako. And kung kakanta ka, pag-iisipan ko. Kasi feeling ko yung programang ito magiging ano eh, singing contest yung ano, yung segment. At tapos ka na kumain. Pag nag-almusal ka ba, no, Arnel? Ano ba, kape or sanay ka sa kanin, di ba? Sinangag, ganon. Kasi yung iba kong kaibigan, kinakain nila umagang-umaga kaldero. Di ba? Kawali, mga ganon. Sinangag na kawali. Tara yung sinangag na kawali. Bagong-bago, pero matigas. Walang ganon. Grabe siya sa kawali. Sana okay yung ano natin, yung audio eh, no? Pero batin ko muna si Sir Agaton Mitra. Hello, Sir Agaton. Good morning to you and hi to Sir October 30. Batin ko rin si Papa Prince, nilabay-labay. Diba? O, Isnabero, ayaw mag-join. Akalain mo yon, ninayaan talaga akong mag-isa. Diba? Delay pa ngayon, kitang-kita pa sa camera. Doon na sa labas si Papa Prince, tapos dito, papasok pa lang sa camera. Ayo, legit. Diba? Actually, ako, hindi talaga ako nag-aalmusal ng walang kape or best cafe. Mahilig talaga ako sa kape, promise. Kumbaga, siya yung nagpapalakas sa akin maliban kay ano. Ow! Hindi nga totoo. Parang incomplete yung araw mo. Tekain ka na, Papa Prince. Alis ka, magpe-prepare ka na. Pabati talaga siya. O si Papa Prince, pupunta daw ng Sky Radio. Seryoso, magpa-program ka doon. O sige, antabayanan nyo si Papa Prince. Ambot man si Nikay, duwa kanya FM. Yayamanin to eh. Oh, sige, magsalita ka. Ayaw niya. Ay, wait lang. Naman natin ang mga lucky spin. Wala naman akong planong mag-scatter. Bakit? Nakainis minsan itong mga notification eh, no? And, ay, ang sarap. Yung ulam mo ay prito. Okay, sige. Wala lang. Nakaka-proud. Diba? At least, basta, yun, kumbaga, parang hindi kompleto yung araw ko pag hindi ako nakapagkape. Kaya nga minsan, ayan o, nagre-reflect na yung kape sa balat ko, di ba? So, be proud to be the darkest person in this world. Yeah, para sa mga Pilipino, coffee is life. Totoo, Arnele, no? Pero sa ngayon, medyo nagbabawas na ako ng kape. But I prefer coffee over milk. Ganyan. Kasi kahit pa paano, hindi ko alam ha. Basta pagsakto lang naman yung pagkakape mo every day, like 3 times a day. Di ba parang reseta lang ng doktor eh, no? 3 times a day. Sabi nga ng mga eksperto, nakakatulong naman talaga yung kape sa brain. Yun yung totoo. Pero kailangan yung pag-take mo ng coffee is dapat ay sakto lang. Like, alam mo yung tasa, pwede na yun. Tapos 3 times a day. Pero kapag more than that, yun na yung parang hindi na maganda yung epekto. Kasi, di ba, kinakabahan ka na. Yung akala mo lagi kang sasalang sa contest. So, kailangan din na kahit papano ay bawas-bawasan yung sobrang kape. But then, since we are Filipino, and kumbaga nakasanayan na natin na kape lagi sa umaga, pero yung iba yung inaalmusal talaga nila kanin. Kaya sabi ko, napaproud ako doon sa mga taong pagising sa umaga, instead of coffee, kanin sila. Kasi ako, mas, wala lang, parang love ko lang, at saka siguro kasi nasanay, imagine from childhood, di ba? Nung childhood ka, tapos puro lang kape. At saka yung luya, yung turmeric, ang ganda rin, no? Lalo na kapag kapiling kita. Halaman daw inisiya. Masyado ka naman.
1: New Brad's Dance Fitness.
0: Ay, yes! Radyo Bandera? Sino si Bandera? Radyo Bandera Kataman. Ayun, so we have now the official YouTube channel, Radyo Bandera Katarman. So kailan pa yun, kahapon lang, Papa Prince? Kagabi. Ayun, pwede na ako kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, pangmalakasang YouTube channel, Radyo Bandera Katarman 88.1. May frequency din yun, Papa Prince. Ang Radyo Bandera Katarman lang. Kulit ko rin eh, no? Nagmamagaling ako. Radyo Bandera Katarman. So yon, mga kabandera, please subscribe our YouTube channel, Radyo Bandera Katarman. Okay. One more, Papa Prince. Nagbabasketball siya. And, okay na sa akin yung ulam lang and kape. Ay, ako naman parang kitang-kita yung basketball, skills ni, Papa Prince. Ano tawag dito? Kape tsaka ulam. Oh, okay. Pero sa akin naman, kape tsaka tinapay. Mahilig ako sa coffee and bread. Ganyan. And batino natin yung mga taga Silvino Lobos. Hi to Von's K-Store, Ebony Allison, and Evangeline Galliano ng Silvino Lobos. Hi po sa Morales family or Lipata family, especially to Lilian. Notardi family, and especially to Mr. Blue Moon ng Las Piñas. Sa lahat po ng mga provinces, especially sa Sarangani province. Hi to Ari Jane Liquiron. Hi to Lai Rich, Mama Ebeldang, Jolly Gomez Capas ng Dalakit, and hi to Atashi Monday. Sa lahat po ng staff ng All in One Convenience Store. At syempre, batin na rin natin lahat ng staff ng Pure Gold, lalong-lalo na po kay Ma'am Zell. Hello po, Ma'am Zell. Good morning. And ang The Vintage Vision, sa mga gustong magpa-check ng kanilang mga mata, so baka may problema o tayo or vision problem, sa mga gustong bumili ng eyeglasses, magpakonsulta, so puntahan nyo lang po ang The Vision or The Vintage Vision dyan mismo sa loob ng Gaysano Grand Mall, Katarman.

0: Ay, ka-activar mo man, Arnel. Maraming salamat, ha. Na-appreciate namin yung, ano, yung effort mo to subscribe the YouTube channel. Once again, Radyo Bandera Katarman ay meron na hong official na YouTube channel. So, please, paki-follow or paki-subscribe, rather. Oo nga, no? Ang kulit nito ni Papa Prince. Nakita mo mag-basketball. Ang nakakatawa pa doon, hindi niya na-shoot. Wala siyang bola. Hindi niya na-shoot. Ano yun? Imaginary ball. Diba? Kung may imaginary friend tayo or IF, yun naman IB. Imaginary ball. Kasi wala naman. Pero ambot kayo, bagaw niya 10 points kunwad to. Batino natin si Tita Aya's homemade siomay with homemade chili garlic sauce and fried garlic. Sarap mismo yan ng Cuevas. And of course, available yan every 2 p.m. Ayan, yung kanilang siomay. Hi mga atis, dito sa baba. So lagi silang nakatutok sa Radyo Bandera. And of course, salamat po ng mga drivers na laging nakatutok every day. Maraming salamat mga kabandera, especially salamat po ng mga pasahero or mga commuters all the way from different barangays and municipalities out there. Salamat mga students at feeling estudyante, hindi naman nag-aaral. Batino natin and especially yung talagang ramdam na ramdam mo at pinapahalagan yung pag-aaral nila, di ba? Na pumapasok sa school kahit walang baon kasi nga they just really wanted to pass all the subjects and they just really wanted to be a successful person someday, one day, whole day. Lahat na po, all day long. Pati sa FB, nakasubscribe na rin. Salamat sa programa, nakakabawi ng pagod. Ay, nako, binubola mo lang ako. Nakakapawi pala tayo ng pagod. Pero bakit, Papa Prince, tayo laging pagod? Oh, di ba? Rinig nyo? Wala pa yung mic. To be honest, hindi, we're just exerting effort para mapasaya yung mga kabandera natin, di ba? Marami tayong pinagdadaanan, to be honest, mga kabandera. Hindi lang ikaw, hindi lang siya, hindi lang yung kabit mo, hindi lang yung kabit ko. Ow! May kabit. So, kumbaga lahat naman tayo may pinagdadaanan, but we need to choose to be happy every day. Diba? Positivity is talaga yung pinaka-importante. So, whatever happens, kailangan lagi mong isipin na lagi kang may pag-asa. Wala lang. Yun lang yung gusto kong sabihin. Oh, ayan na siya. Ay, wait lang. Di ko makita yung ano mo. Oh, ay, yung microphone pala.
1: Hi guys. Kumusta kayo?
0: Oh, di ba nangungumusta ka na pero wala ka pa sa camera?
1: Wala pa. Oo nga. Dili tayo masyado. Oh,
0: ayan na siya. Ayan.
1: Masyado naman ang parang ang ano ko, ang itim ko siguro.
0: Hindi, dyan. Maputi ka dyan.
1: Maputi ako dyan.
0: Yeah,
1: wala
0: diba,
1: kasi pato nakapatay yung ilaw kasi.
0: Arnel, guwapos si ano, si Papa Prince dyan.
1: Talaga.
0: Basta dyan ka lang lagi, Papa.
1: Okay, pupunta kayo na ako ng second district kaya hindi ako nakapag-join kasi may gagawin tayong radio commercial sa 97.1 Sky Radio Gamay. Pero mamaya, baka mamayang hapon mag-program tayo dyan. Kaya tayo dyan? Tayo doon?
0: Kao, later.
1: Yeah, oo. Siguro mga alas 3. 3 to 5. Kasi best by request. Alas
0: sa 3 hanggang alas 5. Sa mga oras ka darating doon? Ngayon?
1: Siguro 12. Nandun na ako.
0: Ah, okay.
1: What time is it?
0: Ngayon? Ano? 9:56.
1: So siguro
0: ay okay lang kasi mabilis ka pa sa ano airplane.
1: Well, oo, nasa Papa Gamay Prince. Na ako. Follow niyo Facebook page ng Sky Radio Gamay, mga kabandera.
0: All right. Once again, napaki-follow ng Sky Radio Gamay 90.
1: Kahit ano, Sky Radio Gamay lang, lalabas na. Siya.
0: Lalabas na 'yun. Oh, ah, okay. So ayan, and good luck Papa Prince. Sabi niya ano, hello Papa Prince, Arnel Espelimbergo.
1: Oh, hello.
0: Gwapo ka daw.
1: Ah?
0: Padalan mo siya ng GCash. Ay wala, Maya yung gamit ni ano.
1: Maya yung gamit ko, sosyal na yung Maya.
0: Oh, sayang, sosyalin to si ano, si Papa
1: May
0: Prince.
1: May camera pala, naka-open pala yung camera dito, padandan ako kanina, kala ko na sayo lang, yung ano lang yung, di ba may ano ka dyan? Yung
0: solo?
1: Oo, yung picture mo lang yun dyan.
0: Kaya nga, pero hindi kasi naano ko na siya, kumbaga nag-go live. Okay lang kasi sanay naman sila na magkasama tayo.
1: Ah,
0: diba?
1: Pero,
0: sana
1: pero
0: all.
1: Pero sa ngayon, ano, ihiwala yun muna kita. Break muna tayo.
0: Ah! Oh, hindi, alam ko naman yun kasi minahanap ka na. Lalandi lang.
1: Baka,
0: hindi, pero...
1: Minit ngayon.
0: Batin mo muna sila before ka umalis, ano,
1: yan,
0: Papa Prince.
1: Yan, binabati ko yung mga kabandera. Binabati ho natin yung mga kabandera natin dyan, yung mga always nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Maparadyo man yan, maparadyo application at mapa-Facebook Live. Magandang umaga ho sa inyong lahat and thank you very much. Papa Prince now signing out. Maraming salamat. Singit lang si Papa Prince dito.
0: Alright, take care. Ingat, Papa Prince. So abangan niyo siya sa Sky Radio. Pwede niyong i-follow. So yun daw, madali lang naman. Kahit walang frequency, basta i-type mo lang ang Sky Radio Gamay for sure. So yun, para mapakinggan din po at the same time yung programa doon ni Papa Prince. Magkalaban kami mamaya. Ano to? Ikaw lang sexy Rocky yung di ko po nakikita. Yeah, pasensya na mga kabandera, especially to you Arnel. Pero hindi po talaga ako nagpapakita sa live. And then hindi ko rin talaga maintindihan, may real news kami, nakikita ako doon yung mukha ko buong buo, gumagalaw ako, ganyan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang there are few maybe na gusto nilang makita ako live habang nagsasalita. And sabi ko nga meron naman doon yung real news buong buo talaga, yung pure gold. Makikita niyo ako doon kasama si Papa Prince. And then may ano yung announcement that time, meron din ako. Oo, si Papa Prince na tumulong sa akin that time na nagkaroon ako ng ano lang, parang short announcement. Live din ako doon pero naka-side view lang. Oo, lagi kasi akong naka-side view kasi yung hagda namin doon, di pwede yung buong buo, kailangan side view ka lagi pag dumaraan. So ayan. Ay, mo mukha ka dinidistract. Ginawa mo ng salamin yung camera natin, ha. Ay, wait lang. Asan na ba si Kuya Chad? Diba? Diba iniwan talaga nila ako? I'm so proud of you guys, ha? Grabe kayo. Kawawa ka naman dyan. Sexy Rocky. Gusto mo samahan kita? Yung sinamahan yung sarili. Asan na ba yung kaluluwa ko? Oh, promise, hindi ako nagpapakita pero I am so happy. Kahit papano may sumusuporta pa naman. May nakikinig pa naman kahit papano sa programa ko kahit hindi ako nagpapakita. So I'm so happy for that. And for that, okay? Ay, si Kenzo ng Laguna and Sir Trias Ruel. Hello, shoutout to sa inyo. Pasensya na kasi inactive ako sa TikTok. Paminsan-minsan ako nagbibisita pero hindi ako gaano nagla-live. Kasi lumipat ako sa isang application na kung saan ay, you know, there is ano eh, kumbaga benefit na... Brad's Dance Fitness. Sabi ko kasi mag-open ka na ng account sa bangko. Nawawala yung pitaka ni ano, ni Papa Prince. Yung ATM mo yung ayoko sa iyo. Yung hinahayaan mo yung kayamanan mo. Nagwawarakbisan nga eh. Yayamanin to eh. New Brad's Dance Fitness. Hala, alas 10 na. So, hindi na tayo mag-inspiring, mag-chika na lang. Ala, chismisa na lakit. Nano, okay la? Mamaya, let's try to share the inspiring story sa programang Kapet Kwentuhan. Ay, hello ka na, Uncle Olivar and Ate Lisa Gabin Family, kay Murat Analisa Singson, dida sa Barangay Abad Santos, and to Rachel Nazam. Kay Tuneta Bitian Dumboy, dida sa Barangay Bliss, shout out Sir Pablo. Once again, thank you for joining. Kay Mana Gloria Tesoro and Meron Family, kay Ate Irma, and lalong-lalo na ho si Ate Alma Durin, na laging nakatutok sa Radyo Bandera. Maraming thank you, Kabandera. Vicky Niones sa Kristan, Renaline, and hi to Ma'am Pau. And sino to? Si Sir Invalid Man. Yeah, he was my first guest during the time of hardship. Ano daw? Oh, sige na, let's gonna try to play another track. And maghahanap ako ng letter sender ho namin, okay? Para at least magbahagi na rin ng kwento. Oy, Arnel, sabi mo mag-share ka. Ayusin mo. Ano bang klaseng kwento yan? Talaga bang nakakaiyak o nakakairita? Ang pangit ng kwentong nakakairita eh, no? Ay, joke lang ha. Hi kay Miss Tioso, good morning.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito

0: na at 1 top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mart, todo panalo
0: at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Ray Melito Oy.
17: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kolon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 4

0: 30 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampa-sexy!
8: Pampa-macho!
10: Pampa-healthy!
8: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin wash.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ay ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
2: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
1: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
2: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
1: Ano daw?
2: Kape at kwentuhan nga ni...
3: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan nyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangus sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

nagpapa-prince at sexo Rocky. Ako nga pala si Evan, taga Marinduque. Noong bata ako, halos araw-araw akong ginagawang katatawanan sa school. Simula grade 1 hanggang grade 6. Kilala ako bilang slow sa klase namin. Madalas mababa yung grades ko, hirap makaintindi, at tahimik lang ako lagi sa isang tabi. Sa totoo lang, mas masakit pa minsan yung salita kaysa sa palo. May mga klase akong ayaw akong katabi kasi baka daw mahawaan sila ng kabubuhan ko. Yung iba tinatawag pa nga akong moron. Habang sila nagtatawanan, ako naman ay tahimik lang pero pag-uwi ko sa bahay, umiiyak akong mag-isa. Dumating pa sa point na pati ako na naniwala na rin na baka hanggang doon na nga lang yung marating ko sa buhay. Ang hirap pala maging bobo. Habang yung ibang bata, excited pumasok, ako parang ayoko na. Kasi alam ko na baka ganun yung mangyayari sa akin. Pagpapasok ako sa school, may tatawa, may mga asar, may mangmamaliit. Pero alam mo yung nakakagulat sa buhay. Minsan hindi agad lumalabas ang galing ng tao. Hindi porket mabagal ka ngayon, ibig sabihin wala ka nang mararating. Pagdating ko ng high school, nagkaroon ng qualifying exam kung sino yung mapupunta sa higher section. Wala naman akong expectation noon, ang nasa isip ko lang, subukan ko. Wala namang mawawala. Pero laking gulat ko nang malaman ko na halos ako lang sa batchmate namin nung elementary ang nakapasok sa higher section. Biglang nag-iba yung tingin nila sa akin. Yung mga dating nga nang-aasar, sila ngayon yung unang bumabati sa akin. Yung ayaw akong katabi noon, gusto na akong maging kaibigan. Doon ko unang naramdaman na minsan pala, no, hindi ka talaga bobo. Baka hindi lang nila alam kung paano ka intindihin. Habang tumatagal, mas lalo kong nadiskubre yung sarili ko. Mahilig pala ako sa design. Mahilig gumawa, mag-isip creativity, at mag-imagine ang mga bagay na kakaiba. Habang yung iba magaling naman sa memorization, doon naman ako bumabawi sa creativity at ideas. Hanggang sa hindi ko namalayan, yung batang tinawag na moron noon, naging international designer na ngayon sa ibang bansa. Bukod pa doon, kumikita na rin ako bilang VA online or virtual assistant. Papa Prince at Sexo Rocky, nakakatulong na po ako sa pamilya ko unti-unti. At ngayon, nakakamit ko na yung pangarap ko sa buhay. At alam nyo ba kung ano yung pinaka-proud ako? Hindi ako naging mayabang. Kasi kahit yung mga nambuli sa akin noon, maayos ko pa rin na silang kinakausap kapag nagkikita-kita kami. Hindi dahil nakalimutan ko yung ginawa nila sa akin, kundi dahil ayokong maging katulad nila. Kasi ang totoong successful ng tao or success, hindi yung maraming pera lang. Yung marunong pa rin maging mabait kahit maraming dahilan para gumanti. Your letter sender, Evan.

Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangus sa tunay na karanasan kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

Alright mga kabandera, yun nga yung kwento ni Evan. So napakaganda ng kwento mo dahil pinatunayan mo na hindi sukatan ng talino or yung mababang grades nung bata ka pa. May mga taong late bloomers, may mga taong hindi agad nakikita ang potensyal nila dahil masyadong maingay ang mga taong nang mamalit sa kanila. At para naman sa mga nambubuli, ito yung tandaan ninyo ha. Hindi porket mabagal ang isang tao ngayon, mahina na siya habang buhay. Minsan, yung taong tinatawanan ninyo ngayon, siya pa yung hahangaan ninyo balang araw. Sa mga batang pakiramdam nila ay slow sila o kaya naman mahina sa klase, huwag agad mawala ng pag-asa. Hindi pare-pareho yung timing ng isang tao. May mga bituin na mas mabagal sumikat pero kapag lumiwanag na, sila pa yung pinakamatingkad. At Evan, saludo kami sa'yo dahil imbis na galit at ang dahilan mo, ngunit lumaki kang tama. Ginawa mong inspirasyon ang sakit na pinagdaanan mo, hindi lahat kayang gawin iyan. Mula sa batang minamalit noon hanggang sa pagiging international designer ngayon, patunay ka na minsan ang pinakamagandang revenge ay hindi paghihigante kundi ang pag-asenso habang nananatiling mabuting tao.

Dibang, ganda ng kwento. Sana ay magbigay ng inspirasyon itong kwento ngayon sa mga kabanderang nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga estudyante na minsan ay naging laman ng bullying. Okay, naging sentro ng bullying. And again, yung pagiging slow, hindi habang buhay. At yung feeling mo na parang wala ka nang mararating sa buhay. Well, hindi naman talaga yun na, yung ikaw, di ba? So marahil sa ngayon, struggle ka. Especially kung talagang nahihirapan ka when it comes to academic. Pero naniniwala ako, mga kabandera, na kapag everyday ka nag-aaral, laging may improvement yan. So ilang beses natin na pag-usapan yan. Kaya naman sana sa mga nakikinig dyan ay kahit papano, do your best. And then ignore those negativities in life. Kasi wala namang naitutulong yan eh, di ba? Yung mga sinasabi sa'yo ng tao, marahil totoo, pero dapat isipin mo pa rin kung ano ka talaga at kung ano yung goal mo sa buhay. Di ba? Kasi hindi rin naman natin masisisi kung ano yung nakikita nila at kung ano yung na-observe nila sa atin. But yung pinaka-importante dito ay naniniwala ka sa kakayahan mo. Di ba? Kaya, so nakaka-proud lang itong si Evan. Kasi imagine from elementary na yung tingin sa kanya ay walang-wala, di ba? Literal, lalong-lalo na pagdating sa sixth school na minsan tinatawag siyang moron, as in napakababa ng intellectual, pero ngayon, di ba, sobrang galing. And he discovered himself na he has this skill when it comes to designing, like sa pag siguro pagde-decor ng mga bahay, di ba? Or yeah, kasi ano siya, international designer. It could be yung mga damit, di ba? Yung mga ginagamit ng mga nagrarampa. So, nakaka-proud. Kasi imagine na alam mo kung saan ka nang galing at alam mo kung ano yung kakayahan mo. So, di ba, minsan yung sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga tao na akala nila ay alam na alam talaga nila yung kakayahan mo. Kwento lang talaga eh, di ba? Pero again, prove them wrong. Na, ay, wait lang. Kung tingin nyo ganito ako, well, ipapakita ko sa inyo yung totoong ako. And the best revenge in life is success. And that's true. Di ba kasi yung iba, kala nila, yung magandang rebelde ay yung pananakit at pangbubuli din sa iba. Pangmamaliit, which is wrong. Yung totoong rebelde or pagre-revenge, ito yung success na pwede mong isampal sa mga mukha ng mga taong walang bilib sa kakayahan mo. Hindi literal na isasampal mo talaga, kundi ipapakita mo sa kanila na eto ako ngayon. And let's say kung sino yung may narating sa buhay. Diba? In a positive way. Na napagre-revenge. So ang sarap lang na may mga taong sa kabila ng minsan pagiging marahas ng mundo, ng mga tao ay hindi pa rin nag-give up at pinapatunayan nila na iba yung lakas nila at paniniwala sa sarili nila. So again, Evan, nakaka-inspired yung kwento mo at maraming salamat sa pagtiwala. Kahit papano ay you shared your story to Radyo Bandera Katarman. So, nakakatuwa lang eh, no? And sobrang gaan sa loob na kahit papano, dito ka nagtitiwala sa Radyo Bandera Katarman 88.1. So, sa lahat ng mga gustong magbahagi ng kanilang kwento, anuman yung hugot mo o kaya inspiring story, so pwede mong i-PM ang mismong page ng Radyo Bandera Katarman 88.1. O kaya naman, pwede rin po sa aking page, Sexy Rocky, as in S-E-X-Y-R-O-C-K-Y, there's no space, and Papa Prince and 949. Okay? So pwede kang mag-PM o kaya mag-DM sa page ni Papa Prince. And of course, sa mga gustong magpadala ng kwento sa Story Thoughts, i-PM mo lang ako or i-DM. Wag na wag kayong magpo-post dito sa comment section kasi mababasa yan in public. Right? Maraming makikita sa kwento mo. So dapat ay kailangan maging maayos and then dapat safe yung, kumbaga, privacy mo para at least walang alam yung tao kung sino ka talaga in person. And yabatino natin yung mga nakikinig pa rin sa mga oras na to. So it's 10:48.
ilang minuto na lang. I think I still have, yeah, it's 10:49. Ang bilis, diba? So I still have 9 minutes left before ako mag-RTG or mag-ready to go. Kaya naman, Kabandera, kung may gusto kang ibahaging kwento, so again, pwede mo yan i-share sa aking page o kaya kay Papa Prince o kaya naman i-PM or mag-DM ka sa aming page, Radyo Bandera Kataman. And don't forget to subscribe our YouTube channel, Radyo Bandera Katarman. Kahit wala ng frequency. So yun, punta ka lang sa YouTube, tapos search mo doon ng Radyo Bandera Katarman. Okay? And yeah, for the radio application, MyTuner, as in T-U-N-E-R, pwede rin po ang Radio Philippines para mapakinggan nyo kami real-time. Okay? Kumbaga, kung ano yung sinasabi namin ngayon, yun po yung mapapakinggan nyo gamit ang application. And speaking of application, sa lahat po ng mga nakikinig, gamit ang radio application or my tuner as well as ang Radio Philippines. Ay naku, maraming salamat sa pakikinig. And sana nag-good vibes ka today, mga kabandera, kasama nga ang Sexiest and Hottest DJ, Sexy Rocky, sa programang Kapet Kwentuhan or Kapwentuhan. So, nakaka-proud dahil hanggang ngayon may mga tao pa rin matapang na lumalaban sa buhay. Diba? Na sa kabila ng kanilang pangit na karanasan, na pinagtatawanan man sila ng mga kakilala nila, mga kaibigan nila, even their relatives, pero hindi sila nagpapatinag. At yun yung totoong matapang. Diba? Na hindi yung depinasyon na kailangan na maglabas ka ng itak para sabihin matapang ka. Kahit hindi ka na maging lapu-lapu. Ang importante dito ay yung lakas ng loob, your braveness. Okay? And then, yung lakas na loob na harapin yung mga challenges sa buhay. Diba? Hi, shoutout naman ko sa ako asawa na si Indoy, tapos si Angel na super kulit. That's coming from Joreza Pananduyon. Ay, Joreza, ba't ngayon ka lang? Oh, hello sa'yo, Joreza. I still remember you. Yeah, and mahusay nga asawa ni Indoy. Actually, nakita ko to in person eh. Tawa-tawa ka nida. Yeah, nakita ko to sa'yo, Joreza. Hello sa'yo. Good morning. Lalong-lalo na sa asawa mong si Indoy. Uy, kumusta naman yung ano? Kumusta naman kayo ni Indoy? Wow, kung makakumusta ka, alam mo talaga may misunderstanding eh, no? Kung makakumusta ka, alam mo naman kapitbahay. Hindi nga, kumusta naman kayo? Okay, okay naman yung samahan, di ba? Yan yung sinasabi natin na kailangan talaga sa buhay mag-asawa, yung maayos na nausapan, di ba? Na i-counsel mo yung partner mo kapag may problema. So ganun, hindi yung kapag may problema yung babae o kaya si lalaki, sasabayan ng galit. So, kahit papaano, dapat yung isa maging calmer. Tari ng calmer. Yung isa naman is calmer. Diba? Ay, ayun. Sumagot naman si Joreza kahit papaano, diba? Okay lang naman kami ni Indoy. Hello to you, Indoy. Parang nakita ko si Indoy, ah. Not so sure, pero kanina parang nakita ako kasama ni Piolo dito sa FM station. So, but by the way, maraming salamat, Joreza. Sana lagi kang nag-good vibes kasama yung mga DJs. At yeah, sa lahat po ng mga programa dito sa Radyo Bandera Katarman, please support us. Paki-follow, like, and share ng aming official page. Malapit na po tayo mag 21 followers, mga 21K followers, mga ka-Radyo Bandera. Okay, baka 21 followers, walang 1,000. Bumaba yung rate eh, no? So malapit na po tayo mag 21,000 followers. Again, kayo naman paki-follow, like, and share. Sa mga gustong mapakinggan yung mga previous stories, especially yung mga na-miss mong episodes, so yun yung kagandahan or advantage kapag naka-follow ka sa aming page. Kasi makikita mo lahat at mapapanood mo yung mga napag-usapan, kwento dito sa Radyo Bandera Katarman. Okay? So, yun. And sa lahat po ng mga kabataang nakakaranas ng bullying, so it's okay. Normal kasi yan eh. May mga tao talaga na sadyang parang kulang ng disiplina o kaya naman kahit dinidisiplina na, pero yung problema pa rin ay nasa tao. Right? Kaya hanggat maaari, bata pa lang, ay dinidisiplina na talaga ng maayos. It's really hard to be, you know, a perfect parents, pero yun yung kailangan gawin eh, di ba? Do your obligations and responsibility as a parent para mas maging matino yung mga anak or yung mga bata. Kasi minsan ang hirap, no? Na kapag nasa school na sila, tapos nakikitaan minsan ni teacher na yung bata medyo, di ba, parang mahilig mang bully, mga ganyan. But then again, ganun yung buhay natin. So,
Tara kaon kita, sexy Rocky. Naku, kainano kaya na ala. Okay lang ako, Joresa. Sige, kumain ka na. Ginaganahan ka, ano? Ba't ganyan ako magsalita ngayon? Hello sa'yo, Joriza, once again. Sa mga taga, ano, sa mga taga-terminal. Yeah, batino natin lahat ng Habal-Habal Boys. Yes, dyan sa Katarman Terminal. And sa lahat po ng gasoline stations na nakatutok din sa atin. Sa lahat ng mga drivers, especially sa mga pedicab drivers na may background na Radyo Bandera. Thank you so much. Kay Ate Beth Villazar and hi kay Ate Melinda Upog ng Barangay JP Rizal as well. Laging nakatutok sa Radyo Bandera. Thank you Ate Melinda. And to my success friend, si Kentan. Hello sa'yo and of course kay Mama Honda. Thank you for the visit kahapon na. Ikaw na kung magdadara ka tinapay. Yung mas mahalaga yung tinapay kesa sa kaibigan. Ay nako, wala lang. So yeah, it's 10:55. I'm feeling ko may event ngayon. Nararamdaman ko. Yeah, and we are so excited. Nararamdaman ko kasi dito sa ano, sa live ngayon. Asa na yung mga tao? Feeling ko kasi may ano ngayon, may bonggacious na event and yeah, kami nga ay bahagi ng event mamaya. So yun, kita-kita kits tayo sa Capitol. And yeah, sa mga nakikinig pa rin sa mga oras na to, lalong-lalo na po sa lahat ng staff ng St. Magella Birthing Home. Hi kay Ma'am Rosita Tejero, kay Elena Paredes, Raquel Aleria, kay Linia Lilia Liano, Chona Centino, Sonia Dones, Melinda Kimbo. Hi to Janjan Balando and kay Rodel, yung kanilang bookkeeper. And of course, sa mga gustong magpa-check ng kanilang mata, okay naman bumili ng eyeglasses, pwede kang pumunta sa The Vantage Vision. Sila po ay matatagpuan sa loob mismo ng Gaysano Grand Mall, Katarman. And yeah, sa mga nag-almusal pa rin sa mga oras na to, yeah, alam na alam ko yan. Kasi kahit papano ako minsan, nakakailang kape ako. Yeah, choose best cafe, ang best na kape para sa inyo. And of course, pasalamatan din natin ang San Miguel Pale Pilsen and ang Red Horse Beer Super, ang shot ng tropa.

And of course, ay ang ganda nung ano ha, maliban sa pagiging international designer nitong si ano si Evan, may ano din siya, side hustle. I think it's passive income. Yung ano, yung VA or virtual assistant. Diba? Actually, marami na ngayon nag-VA. So, ikaw kabandera na nakikinig ngayon, try it. Okay? Sayang yung ano, sayang yung opportunity sa ano, sa online. Sayang iba naman, ano, apply sila for ESL teacher. Diba? Yung nagtuturo ng mga foreigner and you can try to apply that. Diba? Maraming, ano, actually, maraming mapagkakakitaan sa online. And I mentioned it so many times na even ako, meron akong mga side hustle na ginagawa. Pero hindi naman siya passive. Pero kahit papano nakakatulong. In fact, I received, ano eh, ayoko sabihin yung exact amount, but a dollar na talagang nakakatulong. Okay, so I think as long as you have the PayPal, kasi minsan yun yung ginagamit nila. So I think that's the international wallet. So yun. But by the way, pa-shoutout naman sa Family Casaba. Hello sa inyo dyan, Family Casaba, especially to Juresa. And sa lahat na po ng mga kabandera natin, sina Sir October 30, and of course, Sir Agaton Mitra na walang kapaguran sa pamamasada. Sir Agaton, kumusta ka na ngayon? Kumusta yung family mo? And kumusta ka dyan as well? Yeah, and I think I really have to go na. It's 10:58 on the clock. So mamaya nga sa programang Reality Talks, samahan niyo po uli ako sa programang Reality Talks 1 to 4 ng hapon dahil may babasahin akong kwento. And again, for those who wanted to share their stories, so pwede niyo akong i-PM o kaya naman i-DM para nang sagunan ay kung kailangan natin i-paraphrase, ayusin yung kwento. As kahapon, yeah, meron akong pinaraphrase kasi medyo kailangan lang talagang ayusin, okay? Pero kapag, kumbaga, no need na, so, i-share na lang natin yan sa radyo. Alright, and pakasave na rin po ng number 09488-699-736 and 09165-00-3771. Again, that's 09488-699-736 and 09165-00-3771. O, diba? Halos alas 11 na! Tamang-tama, congratulations sa akin! Diba? Kahit pa paano, natapos ko rin. Hanggang ano, hanggang alas 11. Alright, maraming salamat sa sumama sa aking programa. Ay, sa aming programa pala, sinolo ko eh. Sa programang Kapet Kwentuhan. So yun, and yeah, I really have to go na. Thank you so much. Sana na-inspired ko sa kwento. And yeah, I will be leaving you a song. Ano ba to? Mr. Saxo Beat, only here on 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: 88.1.
1: Tricycle sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Tricycle sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Presko, sumisikap sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Try Spell sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: 88.1.
1: Sa Presko, sa Mga Gikap, sa Bahay at Trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: J. Handsome, DJ Vaughn.

0: 88.1.
1: Sa Trisco, sa Musika, sa Bahay at Trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Ares Idol.
1: Enjoy the sunshine. 88.1
2: sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
3: Your music, your station. Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
4: May malawak na talakaya.
3: Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
5: J-Mar, Dudu Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
6: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
10: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng nunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural.
26: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: Karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang War Nation War. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kagabay sa kalusugan. Kuya Boy!
1: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide.

0: Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daan po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Sa ating po namang paladudunan. Atid sa atin ang ating po namang mga produktong Herbal. Kuwan po naman sa Rice Brand. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si

0: 2 years na.
1: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po ng pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Marami.
1: Marami. Ano-ano po yun, nanay? Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
0: Malakas lagi ang aking katawan.
1: Mm-hmm. Very good.
0: Yung pag nagbabawas ay araw-araw na rin.
1: Araw-araw na yung pagbabawas. Bakit po noon, nanay, na hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Kumusta yung pagbabawas po ninyo?
0: Ay, naku, mahirap. Naabot ng 4 na araw.
1: Inaabot ng 4 na araw?
0: Oo.
1: Nako, nako. Matagal-tagal yun, nanay. Ibig sabihin na, kumbaga, nai-stack po yung mga basura sa loob po ng inyong katawan kung inaabot ng 4 na araw bago po kayo makapagbawas. Eh, lason po yun eh. Lason po yung, basura na yun sa loob po ng ating katawan na pwedeng pagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman. So, ngayon na kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, naging maayos na po yun, nanay.
0: Oo, ang problema ko lang ay yung ating mata pa, yung katarata.
1: Yung katarata, opo. Anong sabi sa inyo ng doktor? Most probably, ang sabi po sa inyo ng doktor, operahan.

0: na iyaw ko naman at takot.
1: Takot po kayong maoperahan. pero yung po yung magandang ano doon, solusyon. Pero makakatulong po yung ating rice coffee diyan. So unti-unti po namang pag iinom tsaka yung pagpapausok ng ano ng ating rice coffee sa inyong mata, eh makakatulong po yan, nanay.
0: Oo nga eh.
1: Apo. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee diyan sa inyong bahay?
0: Kaming mag-asawa, babae yung aking anak na may pwasa Marinduque. Yung may sakit baga sa puso.
1: May sakit sa puso? Yung pong, ano po ninyo, yung pong kapatid
0: Nako.
1: Po ninyo? Anak?
0: Oo, napanganay.
1: Opo.
0: Eh, sabi ko, mag-inom ko na lang ng rice coffee, kundi lagi ko siyang pinapagdalhan para maroon siyang pambili.
1: Kumusta naman po siya? Umiinom na ng rice coffee ngayon?
0: Oo, sabi nga sa akin, ay maganda talaga sa katawan pala ang rice coffee. Pati ang aking mata natuturungan din luminaw dahil noon ako hindi na makabasa. Ay, pero ngayon daw po, nakikita na niya kahit hindi na siya magsalamin.
1: Nakakakita na daw po siya?
0: Oo, nakakabasa na siya kahit walang salamin.
1: Dahil po yun saan?
0: Sa rice coffee daw po.
1: Dahil sa rice coffee. Yung po yun, nanay. Talagang sabi nga natin, nakakatulong po yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. So, nanay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
0: Kumisan ako'y 3 hanggang 4.
1: 3 hanggang 4. Opo, very good yun. Maigi po yun. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yun.
0: Yun ang aking mga apo ang nagsusupply sa akin ng rice coffee.
1: Very good. Mahal na mahal kayo ng apo po ninyo.
0: Nung nga nito ako nag-invite din itong sinibi lang ng Mayo, ay nag-uwi sa amin, galing sila sa Laguna.
1: I see.
0: Ay sabi sa akin, na lagi kita papadala ng rice coffee. Sabi ko nga sa kalayan lang ang nagbibigay sa akin ang lakas ng katawan.
1: Thank you. Sabihin niyo po sa kanila, galing kay Kuya Boy, maraming salamat din. Dahil hindi niya po kayo pinababayaan, nanay.
0: Eh, kaya nga po eh. Maski yung aking mga apo dito maliliit, pag sila napabayan, pag-uwi sa akin, padala sila ng isang kahong na rice coffee.
1: Very good po. Maraming salamat po, nanay. Sabihin niyo po sa mga apo po ninyo, maraming salamat, sabi daw ni Kuya Boy, at hindi niyo ako pinababayaan.
0: Ngayon po eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ako nga niyayaya nilang isama sa Laguna. Kaya ako ayaw ko doon sa Laguna dahil mahirap, hindi ka ako makakapamasyal.
1: ayaw niyo pong magbakasyon, nanay?
0: Ayaw ko. Gusto ko dito na lang. Kaya ah, pagsama nila ako, pag ako may 2 araw, 3 araw, ako magpapahatid sa kanila dito.
1: Mas gusto niyo po dyan lang sa inyo?
0: Oo, dahil nakakapamasyal ako ng malayo.
1: Pero kung nandun ka sa Laguna, marami namang, baka naman ipasyal ka po nila nun sa Laguna, pumunta kayo ng iba't ibang mga lugar. Di ba? Mas malalayo yun. Ha?
0: Sabi nga nila, lagi ka namin na naipapasyal sa tabihan dagat. Takot ako kahit na basta't ayaw ko dito na lang ako.
1: Bakit kaya ganun yung mga ano? Bakit kaya ganun yung mga lolo't lola, mga nanay at tatay? Kapag iniimbitahan, kinukuha ng mga anak po nila para dun sa mga anak nila manirahan o kaya magbakasyon, ayaw na ayaw. Ano kayang nandun sa bahay nila talaga na ayaw nilang maiwan?
0: Ay, Kuya Bot, pag ako na sa ibang bahay, kahit mga anak ko, kapatid ko, ako hindi yung makatulog, hindi katulad yung nasa sarili kang bahay.
1: Tama nga naman. Tama nga naman. Halos ganyan yung lahat ng mga lolo't lola. Kahit pa gaano kaganda yung bahay na pupuntahan nila, kahit pa gaano kagara o kaya karami ng pagkain, mas gusto nila yung dun sa bahay talaga nila. Yung kinalakihan, dun sila tumanda, kahit na naghihirap, kahit walang makain, kahit na walang magandang tulugan, eh gusto nila dun sa kanilang bahay. Di ba?
0: Eh sabi nga sa akin, ang mahal ko lang daw yung bunso ko. Kako hindi, mahal na kayo lahat.
1: Bakit? Yung bunso po ninyo yung kasama nyo dyan sa bahay po ninyo?
0: Oo, yung bunso kong babae.
1: May asawa na din?
0: Oh, may asawa.

0: nagbabantay sa inyo?
1: Yung apo ko po.
0: Ipagpatuloy niyo po yung ano, yung pagiinom ng aring rice coffee. Sabihin niyo sa kanila, "Wag niyo na akong isama diyan, basta padalhan niyo lang ako lagi ng pambili ng rice coffee. Okay na ako."
1: Sabi ko nga ni, sabi ko, "Nay, sa isang araw darating sa iyong rice coffee, ha, intend mo lang." Pero kung pabili ka kapon ka, hapon ng 5 box, eh, tako eh, apagalhan daw ulit niya ako sa isang araw, sabi sa akin ng ating apo.
0: Mm-mm. Tama yon. Anyway, maraming salamat po Nanay Bebe at ako po ay natutuwa dahil mahal na mahal po kayo ng inyo po namang mga anak. Sana po naman lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay ay ganyan na minamahal po ng kanilang mga anak. Pagpapalain po yung mga pagpapalain po ng sobra-sobra yung mga anak po ninyo dahil kumbaga inaalala po kayo at hindi kayo pinababayaan.
1: Boy.
0: Po.
1: Bakit ang 25-in-1 wala pa rito?
0: Wala pa diyan.
1: Gusto ko nang makainom.
0: Ah, ganun po ba diyan sa Bungabong? Ah, nalibot niyo na po ba yung mga butika diyan?
1: Wala, nagtanong yung ating anak kahapon, eh wala pa raw. Kahapon gusto ko uminom yun dahil ako nakainom na ng isang beses noon.
0: Oo, masarap yun.
1: Kaya nga po eh.
0: Opo, sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan diyan sa inyo ng ating po namang 25-in-1 para mapagpatuloy niyo po yung pagiinom po nito. At pwede niyo po yung alternate doon po sa ating po namang 14-in-1+1. Pwede niyo po sa umaga yung 25-in-1. Uh-huh. Tapos sa hapon at gabi yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun, nanay.
1: Saka sabon, wala. Para ako'y gumanda pa, boy.
0: Oo. Tama, tama. Tama, nanay. Ay, ano ka? Hindi, puwera biro, nanay. Eh, ang ating po namang sabon ay nakakapagpaganda ng ating kutis. Talagang epektibo, nanay. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na sila po ay gumamit ng ating po namang bagong-bagong sabon at natulungan na po. Kahit yung mga, ano baga, nanay, yung mga kulukulubot sa ating balat, tapos yung mga yung mga dark spots, yung mga maiitim na bahagi ng ating po namang katawan, hindi lang sa muka, kundi sa buong katawan, ay natutulungan po namang maayos ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Sige po nanay, noted po yan. At sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries na lagyan po dyan sa Bungabong ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon. Para makagamit na kayo niyan.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you, Nanay. At ano po yung masasabi nyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin? Maraming na tagapakinig tayo na hindi pa nainom ng ating rice coffee at meron din mga iniindang karamdaman. Mahihina yung katawan. Mga kaedadan po ninyo, Nanay, mga 70 plus. Pero hindi pa nainom ng rice coffee kasi nagdududa. Ano po yung masasabi nyo po sa kanila?
1: Ngayon, mga ano ko yung tutuwa sa akin na nakikita nila ako yung malakas ang katawan.
0: Mm-mm. Ano yung masasabi niyo doon sa iba?
1: Ilang taon at dito na sila mag ano sa ating laging sa akin deathbed dito sila mag ano lagi uuwi.
0: Mm-mm. Oh, ano yung sasabihin niyo, may mga nakikinig po sa atin ngayon, nanay, na hindi pa nainom ng ating rice coffee. Ano pong masasabi niyo po sa kanila?
1: Kaya sabi ko nga na sila bumili na lang mag-inom at maganda talaga sa katawan ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Bebe. At mag-iingat po kayo lagi, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
0: God bless po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, Nanay.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan, mga kaibigan.

Tawag po sa ating manamang numero 0969-226-9623. Ang ating manamang numero, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ay, sino ka daw? Teresita po ito.
0: Teresita. Taga saan po si Nanay Teresita?
1: Nandito po kami sa ano ay Purok Dos.
0: Purok Dos?
1: Opo. Ano po ba yan mga
0: nanay, nanay.
1: Po?
0: Taga saan po kayo? Saan po yung Purok Dos? Saan pong lugar?
1: Taiwanese.
0: Ano pong probinsya kayo, nanay?
1: Ako na probinsya ba ito? Santa Elena po ito.
0: Santa Elena?
1: Camarines Norte.
0: Cam Norte. Ah, Santa Elena, Cam Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Ma, 60 na po ako.
0: 60? Okay po. Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Ayun nga, nagsatry nga po ako, pero po'y dadalawang kahog pa lang. Tinatry ko nga po yung sa radyo kasi kung talaga totoo yan.
0: Opo, tama. Very good po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? May karamdaman
1: din. Naririnig ko kasi sa radyo, lang kasi madalas magsakit ang ulo ko.
0: Oo.
1: Madalas akong sumasakit ang likod.
0: Opo. Tama. At ngayon, kailangan nyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi hindi po ito instant. Hindi po ito magic na pag-inom nyo ngayon ay okay na kayo kaagad. May proseso po yan, nanay. Hindi po kasi yan na agad-agad. Okay po? Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo. Araw-arawin po ninyo, nanay. Kasi po, herbal po yung ating produkto, hindi po gamot. Okay po? Hindi po ito gamot. Ito po yung nakakatulong. Herbal po yung ating produkto. Nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kung napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po ay natutulungan ng ating rice coffee kasi matagal na po silang umiinom at tuloy-tuloy po, nanay. Araw-araw po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ginawa na po nila na parang maintenance o kaya para po namang parte ng kanila po namang araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon, dahil po sa taglay na nutrisyon ng ating po namang rice coffee na araw-araw po nating naiinom, natutulungan tayo na maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi ang iba po sa mga reasons ano po kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Isa pa po sa rason kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po naman sa marami na tayong naimbak na basura sa loob po naman ng ating katawan sa pamamagitan po ng ating mga pagkain araw-araw pero nagkukulang tayo sa pagbabawas. Hindi po natin na ilalabas lahat. Isa pa mga nanay sa problema po natin, kulang tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog. Kumbaga, kulang na kulang yung oras natin sa pagpapahinga, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. At siyampung lahat na yan, nanay, ay naibibigay po naman ng ating rice coffee. Magandang pagbabawas sa araw-araw, yung magandang pag-iihi, pagpapawis po natin, pag-uutot, tsaka po nanay, magandang tulog ibibigay po sa inyo. Cleansing po kasi ang ginagawa ng ating rice coffee at nagbibigay po naman ng tamang nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kuha po ninyo?
1: Kasi pag nainom ako niyan, inaantok naman kasi ako.
0: Yung po kasi nanay, kasi sabi nga natin, sa kakulangan po ng tulog po ninyo, kaya po nagagawa yun. O kaya yan po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee. Ibig sabihin, kulang po kayo sa pahinga, nanay.

0: coffee ng nutrisyon at ibabalik po yung lakas po ninyo sa pamamagitan po naman ng bibigyan kayo ng magandang pahinga, yung magandang tulog po, nanay.
1: Oo.
0: Kuha po ninyo.
1: Ay, tatanong ninyo.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Maya na kasi ako dito. Maya na kasi ako dito na hindi siya natutulog sa gabi. Lang na lang siyang gising. Hindi ko alam po anong kwan niya. Pag may naririnig siya, may nag-iingit daw sa tahinga niya, ang gusto niya, pero siya gising po. Anong pinapagawa kanya? Anong maganda kaya yan doon sa kanya?
0: Nanay, rice coffee din po. Makakatulong po yung rice coffee sa kanya. Kasi ang tulog po, nanay, ay napaka-importante po sa ating katawan. Kapag hindi po siya nakakatulog, pwede pong magkaroon po siya ng problema sa kanyang pag-iisip. Kasi napaka-importante po, nanay, yung tulog sa atin.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Uh-huh.
0: So, kailangan po natin talaga. Opo.
1: Kaya minsan hindi siya nakakatulog, natutulog siya alas 4 na madaling araw na.
0: Nanay, masama po yan. Magkakaroon po siya ng depresyon. Ang taong kulang sa tulog po ay may mataas na posibilidad na dumanas po ng depresyon. Alalahanin po, nanay, na ang depresyon ay konektado rin po sa pagkakaroon ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng kanyang katawan. Kaya po, painumin niyo po ng rice coffee, nanay, para... dapat check up nyo na po ba yan sa doktor? Nasabi nyo na po na hindi siya nakakatulog?
1: Eh, pinatingnan ko na kasi ito sa magagamot.
0: Sa doktor, nanay. Sa doktor. Doktor po, nanay. Hindi...
1: Ayun lang.
0: Sa doktor po, nanay. Patingin nyo po sa doktor. Yan po yung kailangan. Kasi para ma-check po, nanay, kung ano po yung problema niya po sa kalusugan. Posible pong may depression po siya. Yan po, again, sabi ko nga po, ang kulang sa tulog po ay mataas po yung posibilidad na magkaroon po ng depression. Ang depression po, konektado po yan sa pagkakaroon po ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng katawan. Kapag humina po ang resistensya ng katawan, pwede pong mauwi sa kamatayan.
1: Ay, sige. Salamat.
0: O, basta po, nanay, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng rice coffee. Sabihin niyo po sa anak po ninyo na uminom ng rice coffee araw-araw. Basta po araw-araw yung pag-iinom, nanay. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po, nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo at again, ipagpatuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Salamat po.
0: O, balitaan nyo na lang po ako, nanay. Ha? Balitaan nyo na lang po ako sa mga susunod na araw. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mga kaibigan, si Nanay Teresita ng Santa Elena, Camarines Norte. Hello po naman sa mga taga-Cam Norte. Maraming salamat. Uy, napakadami po ng ating po naman produkto dyan sa Cam Norte. Halos po lahat ng mga butika dyan. Meron po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. At syempre mga kaibigan, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, available na din po dyan sa Camarines Norte. At ganun din po mga kaibigan, available din po ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan po naman sa Camarines Norte. Kailangan nyo lang po na ano, kailangan nyo lang pong itanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan. Yeah, the number one non-stop.
3: Radio Bandera Katarman.
4: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
3: Radio Bandera

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarmo.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, katamu.

Mga kabandera, oras natin, alauna 32 ng hapon. At ang oras na yan ay tudo sa atin ng The Vintage Vision, located at Gaysano Grand Mall, Katarman. San Miguel Pale Pilsen, Best Cafe at ng Red Horse Beer, super ang shot ng tropa. So batin na rin natin lahat ng staff ng Pure Gold. Hello, good afternoon. So ayan, makakasama nyo na naman ang sexy as an artist DJ, Sexy Rocky, sa programang Reality Talks.

Ayan, nagpalit muna ako ng earphone kasi parang parang ang bigat ng headphone. Baka di ko makaya. So yeah, welcome to my show, Reality Talks. From 1 to 4 ng hapon tayo magsasama-sama at magkakarinigan, mga kabandera. So join me here. So pwede kang mag-comment o kaya naman magbigay ng greetings po ninyo. Yeah, you can greet your friends, relatives, yung mga kaibigan mo, mga katsikahan mo dyan. Dito lang po yan sa Radyo Bandera Katarman at sa comment section. Hi kay Sir Alan Basarte. May gusto lang din akong batiin dito kanina, nagpapabati po sila. So actually, itong ano dito, yung reel po namin for this story, supposedly para sa ating comment na may connection sa kwento. So this is not for greetings, but anyway, because of your effort, so parang okay na rin. Okay na la, okay? So, batin na natin si Ate Alma Durin. Pakibati daw sa Las Navas, Northern Samar, Barangay Bulaw. Watching from Katarman, Northern Samar, Barangay Dalakit. Shout out kina Ate Rachel Alceran, Canotor Lake, Nasho, tama. And of course, hi kay Charmaine Carias. Hello to you, Charmaine. Kumusta ka na? And of course, hi to, ano to, Ate Suday, tama ba? Hindi ko to masyadong magets yung isa kung stands for father or from. Shoutout daw sa may hipid na si Jason from Paul Pexon, if I'm not mistaken. Tama po ba, Ate Suday? Hello sa'yo. Magandang hapon din sa sa'yo. And hi once again kay Ate Alma Durin. Yeah, and si Ate Edna Villanueva as well. Hello, shoutout din sa inyo. Ay nako, Ate Suday, thank you ha sa compliment. Eh, basta ganun. Sabi niya dito, actually natawa ako kanina sa comment niya dun sa Reels kasi sabi niya, yung moron kasi dito sa amin, sa Samar, marasa. Buti na lang. Di ba kasi yung moron, it's like, as in, yung, ang hirap kasi sabihin na bobo or tanga. Pero yun na yun, kumaga walang-wala, hirap makaintindi. So yun, buti na lang daw yung moron or moron is pagkain. Sabi ni Ate Suday. Hello si Ate Suday, kumusta ka? And yeah, another one here, sabi naman ni Janice Plembergo. Isang magandang hapon DJ. Ah, kaano-ano mo si Arnel Splembergo ba yun? Yeah, and pinsan mo ba or ano? Daming Splembergo ha, what's wrong? What's wrong? Hello sa'yo, tagasan po ba si John Splembergo? Panigurado, gwapo din to. Kasi si Arnel Splembergo, maliban sa maganda yung boses, gwapo din eh, no? So Arnel, nakikinig ka ba ngayon? Kaano-ano mo si John Splembergo? Or else ikaw dyan, kaano-ano mo si Arnel? So, yung kwento natin mamaya ay may pamagat na paano. Okay, so yung bibida dito ay walang iba kundi si Hazel, 22 years old, isang simpleng babae. So, kung nakapalo ka sa aking page, Kabandera, ayun, mababasa mo dyan yung kwento. Pero that is not a full version of her story. Kumbaga, mga pahapyaw lang yan. Pero ang importante, may alam ka sa kwento. And then, kaya nga dapat nakafollow ka sa aming page. Kasi doon ko binabasa yung kabuang kwento. Maybe may air natin to at exactly 2 p.m. o kaya naman mga 2:30 ng hapon. So, dyan ko ibabahagi yung kwento ni Hazel. Okay? So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, I am inviting everyone to please listen this story of Hazel. This is a true story galing sa ating sender or letter sender. And good luck sa'yo, Hazel, mamaya. I hope na nakikinig ka for today's video. Okay? So, yun. Sa mga gustong magpadala ng kwento, again, gusto ko lang din pong linawin na wag kayong magpapadala ng iyong kwento mismo sa comment section kasi mababasa yan ng mga kabandera natin. Okay? Lalo-lalo na maraming nanonood, di ba, yung mga OFW nating kababayan. Kung bakit ayokong pinupost nyo dyan mismo sa comment section kasi baka mamaya mapagpiestahan ka. Di ba? Nako, speaking of piesta, malapit na yung patron! So yun, kaya kung pwede lang, i-PM mo ako, private message, o kaya naman i-DM.
para nang sa ganun, kung kailangan natin ayusin, kung kailangan may baguhin, ay maayos pa natin yung story mo before natin siya i-publish o kaya naman ibahagi dito sa programang Reality Talks, okay? So, ganun. And by the way, it's already 1:38 on the clock. So maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok sa mga oras na to. Samahan niyo po sa Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ hanggang alas 4 tayo ng hapon.

Ay nako, sige nila at panhuyam. Pag ganitong oras talaga, meaning natin, no? Ang sarap talaga matulog eh. Ito yung siesta time. Diba? Ay nako, magandang hapon sa misteryoso. Abuti na lang nagparamdam ka. Kumusta ka naman ngayon? Naman, seryoso ka. Kay misteryoso ka. Nirarime na lang natin eh, no? Ay, hello kay na Kevin. Hello sa inyo dyan sa lahat po ng staff ng HXR. Lalong-lalo na po si Kevin, ano yun, Herrero Tingzon, tama po ba? Yung mga taga-barangay Daos, ano, sa Northern Samar. Shout out to sa lahat na po ng municipalities of Northern Samar, especially yung mga taga San Roque, Pambuhan, Second District, yung mga taga Las Navas. Hello, shout out din po sa inyo. And sa mga taga-barangay Anito, Gamay, Northern Samar, hello po, shout out to sa inyo. Yeah, samahan niyo ko till 4 ng hapon sa programang Reality Talks. And again, ikaw na nakikinig ngayon, if you just really wanted to greet your friends, pwede naman, diretso ko lang sa comment section. O kaya, you can text that to 09488-699-736 and 09165-003771. So, hopefully mamaya, Miss Dioso ay makapag-tune in ka. Or I mean, mamaya makapakinig ka sa aking ibabahaging story, ang paano ako. Yun po yung pamagat ng story natin later na ibabahagi ko po. And yeah, just wanna say hi sa lahat po ng mga taga-Sorsogon, lalong-lalo na kay Sir Pablo Galino, Sir Agaton Mitrand, Sir October 30, hello, shoutout din sa inyo. Bonds kay Store, kay Avenue Allison, and hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. Ma'am Cecil Galiano Lasco, and hi to Sir Oliver Lasco ng Barkadas Resort. And yeah, si Ray Mark Tantoco, hello, shoutout sa'yo. Yeah, I got it, Kevin Herrero Tingzon ng HXR, and si G. Sarunias Iper as well. Sa lahat po ng mga instructors sa iba't ibang paaralan, lalong-lalo na po sa University of Eastern Philippines, yung mga criminology students out there, hello, shout out to sa inyo. And hi kay Tita Ayas, homemade siomay with homemade chili garlic sauce and the fried garlic dyan po sa harap mismo ng Cuevas, okay? And parang available siya every 2 p.m. So yun, pero try nyo lang bumisita, baka mamay available na rin, oh. And sa lahat po ng mga utility watchmen, sina Sir Hernan, Sir Eduardo, hi kay Ma'am Lorna, and hi to Sir Alan. And especially kay Master Evan, hello, shout out to. Magandang hapon. Kay Ate Melinda Upog, and kay Kentan, Clyde Lester Herrera Simpis, sa lahat po ng mga taga-barangay Makagtas Prokdos. Hi to Lyrich, Ma'am Eveldang, Jolly Gomez Capas ng Delaquet. Atashi Monday, sa lahat po ng staff ng All in One Convenience Store of Barangay Bugko, Mondragon, Northern Samar. Ay, kay ano, kay Bea Digia, hello, shoutout sa'yo. And Sir Roldan Laudanio as well. Kay Nicole, kay Nay Teresa ng Washington, kay Emma Melindo Durin, and kay Sir Ramil Corona Gallego. Sa mga taga-barangay bankers, batin ho natin yung mga taga-bankeruhan. Si Giselle Ann Galitinidero, Josephine Ortonero as well, ng Pasig. And yeah, Miss Tioso, hello sa'yo. Si Ma'am Cynthia Diazes, yung friend ni Sir Benito ng Barangay Pulangi, and yung mga taga-barangay Cervantes. Oo, parang naninibago lang ako sa ano, hindi ko alam kung sa sarili ko o sa aming tawag dito. Yung parang yung audio or yung sound. But by the way, mga kabandera, so follow, like, and share. Baka hindi ka pa naka-follow, and sabihin mo na rin yung kaibigan mo na i-follow po yung aming page. At eto nga, no, bagong-bago, fresh na fresh. Kasing fresh mo, be. Hindi ka naman talaga naligo. Diba? Pinifresh na lang at di pa naligo. So yun, pwede mo nang i-subscribe yung aming YouTube channel, Radyo Bandera Katarman. Search mo lang po sa YouTube, okay? So again, that's Radyo Bandera Katarman, yung aming official YouTube channel. Taray, may pa YouTube yun. Sa lahat pa ng mga vloggers, hello, and especially kina Sir Biong, yeah, and sino pa yung madalas nang kasama, sina Sir Gab Ventures and Roswell Gonzalez. Hello, shout out sa lahat ng mga vloggers dito sa Katarman.
and mga influencers, okay? So yon. Yeah, samahan niyo po ako hanggang alas 4. And again, you can greet your friends sa mga gustong bumati diyan. Si Arnelas Plembergo nan wara ka na load kay ano man pagbaramdam. So again, kaano-ano mo si ano si Jan Splembergo. And hi kay Bitya Tunet anong boy, shout out to sa inyo. Uncle Olivar, Gabion family, kay Ate Lisa, Joyce Gabion and ay ano na pala siya ngayon? Joyce Gabion Valenteros. Hi kay Franklin, sa lahat ng establishment na nakatutok for today's video. Walang ibang nag-iingis yung radyo kundi si Sexy Rocky. Okay? The Sexy is an Artist DJ at ito nga po yung programang Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida o kayo naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka o kayo naman deadma, ang importante, masaya ka.

At syempre, hello sa ating listeners via radio application. Search mo lang be ang My Tuner, as in T-U-N-E-R. And of course, pwede rin po ang Radio Philippines para mapakinggan nyo po kami real time. Yes, yun po yung kagandahan kapag mag-download ka ng My Tuner. So, saan po ba yan? Diretso lang kayo doon sa bisitahin nyo yung Play Store ninyo. Okay, nandyan yan sa cellphone ninyo. Tapos, search mo doon, buksan mo yung Play Store, and search mo doon ang My Tuner, as in T-U-N-E-R. Parang brown siya na yung logo is radio. O kaya naman, Radio Philippines. Okay? So, yun. At mapapakinggan nyo na po yung Radyo Bandera Katarman. Yeah, and if you just really wanted to know more about me, just simply type my screen name on the search bar, Sexyrocky, that's S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. And for my TikTok, S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. There's no space. So just wanna say hi to Michael sa Yellow application. Maraming salamat. And of course, kay Mr. Mouse, kay Miss Lynn. Hello, shoutout din sa'yo. Ay, bati natin yung mga taga-barangay Ipil-Ipil sa mga taga-barangay Yakal, barangay Baybay, Dalakit. Ayun, shout out to sa inyo. And kinamurata na Lisa Singzon, magandang hapon, especially dyan sa Jose Bad Santos. Yeah, tawagan namin na before mga murat. Wala pa kami sito mga asawa that time. Nung nag-aasawa na iba na yun, no? Hindi, tawagan namin yan. Di ba minsan sa magkakaklase or magbabarkada, may mga may mga call sign or tawagan, di ba? Kumbaga, tawagan ng mga magkakaibigan. Magkakaibigan ng mga plastic. Grabe siya. Hindi, di ba, yan yung kumbaga minsan sa mga magka-classmates, may mga body-body, di ba, may mga grupo-grupo, ganyan. So, eto yung unang grupo-grupo ng mga guwapo. Ah! Di ba, tapos yung pangalawang grupo, grupo ng magaganda, tapos yung malat, grupo ng mga lousy. So, san grupo ka? Di ba, may mga ganyan no? Pero aminin natin minsan, kapag halimbawa, sa school, tapos ginugroup na kayo ni teacher, nakakabay, no? Okay lang magkaroon ng grupo kung talagang grupo-grupo talaga for friendships. Pero pag reporting na, nako, ibang grupo na yan. Diba? Tapos tatanungin ni teacher, sino yung representative? Sino yung magiging leader sa grupo? Ayan, dami nang nag-excuse. Marami nang may mga tsakit sa tiyan. Nung hindi pa green up ni teacher, wala namang naramdaman. Ba't ka ganon, ha? At syempre, batin na rin natin yung mga nasa bahay lang ngayon na naka-earphone, naka-headphone, naka-headset. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you for choosing 88.1 na Radyo Bandera Katarman. O eto, sa kabubukas lang din po ng radyo. So ayan, good news dahil meron na po kaming YouTube channel. Ayan, finally. So pwede nyo pong isubscribe ang aming YouTube channel. That's Radyo Bandera Katarman. Okay? And feeling ko talaga ngayon busy ngayon yung mga tao, especially may bagong bukas na establishment. And mamaya sa Capitol, kita-kits tayo ha. Wow, artista yan! Pero nakakatuwa no? Ito yung mga pagkakataon na kahit papano pag wala kang magawa talaga sa buhay and feeling bored. So, you can enjoy like if there are lots of events na talagang feel mo ay kahit papano makakagaan ng problema mo. So, gawin mo yon, di ba? Hindi yung nagmumukmuka sa loob ng bahay. Kasi minsan sa atin, yung iba kapag may problema, they just really wanted to some alone time. Di ba na parang ayaw nilang umalis, which is mas lalong nakakabigat ng damdamin, ng isipan. Pero kung talagang choice ninyo, and if you think na yun yung makakatulong sa inyo, so there's nothing we can do about that. Pero kung feeling mo ay, kung gusto mo man lang kahit papano, ay gumaan yung pakiramdam mo. So yun, as what I've mentioned, kung may mga event, so pwede ka naman pumunta doon, okay, dito sa social park, maglibot-libot ka, ganyan. Malay mo, diyan ka makatagpo ng totoong pagmamahal. Ow! Bisan man, mapasok pa noon, sige, mahanap. Na ano ka nalain eh.
50 minutes past the hour of 1 on the clock, mga kabandera. 09488-699-736 and 09165-00-3771. Sobrang init, di ba? Talagang ramdam na ramdam natin yung init. Kaya kailangan more water to come. More water to come in. Hindi lang yung mga welcome, welcome. Kahit yung pag-inom ng maraming tubig, more water to come. Diba? Hindi lang sa yung happy birthday and more birthdays to come. Hindi. Kasi kahit tubig, more to come. Mga ganun. Ay naku, wala akong magawa ngayon eh, no? So wala, trip ko lang din magsalita. But by the way, it's already 1:51 on the clock. So ang bilis talaga ng oras. But yun natin si Jureza. Hello, and sa kanyang gwapong mister na si Endoy Aguidao. Mga kabandera, once again, lalong-lalo na po sa mga kabubukas lang ng kanilang radyo. So welcome to my show, it's Reality Talks. Binagalan ko na ha. Again, it's Reality Talks, ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida. Mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma. Ang importante, masaya ka. Feeling ko talaga ngayon si Arnella sobrang busy. But by the way, just wanna say hi, naalala ko lang si Aldrian Abaria, laging nakatutok sa atin kasi yun yung paalala niya na sana daw lagi natin siyang batiin. Kasi ito yung kumbaga die hard the fan ng Radyo Bandera. Nox naman, Aldrian, hello sa'yo, Aldrian Baria, Baria family, shout out to. Sa mga taga San Jose, especially sa mga taga Barangay Dao, and Barangay Hiratag, di ba may Barangay Hiratag sa San Jose? Hello po, shout out. And si JR ng Bubon, ayun, finally, sana nakahanap ka na ng special someone. Actually, before pa, yun na talaga yung problema niya. So sana kahit ngayon, kahit papano, ay okay ka na, no? I hope you found your special someone already.

So, batino natin si Marianne Capacio. Sabi niya dito pa, shoutout naman po sa asawa sa amin, Benito Capacio. Salamat po, Lods. Ayan, you're very much welcome, Marianne Capacio. So again and again, ulitin ko lang po mga kabandera sa mga gustong magpadala ng kwento. Please lang, don't send your story to comment section kasi maraming makakabasa, okay? For your privacy and for your security, so kailangan i-PM mo ako o kaya naman i-DM. Pwede rin po yung aming page, yon. Radyo Bandera Katarman, tapos i-PM mo yan. So, well, ikaw na rin bahala, Kabandera, kung saan mo ipapadala yung kwento. Kung inspiring story siya, for sure, dun siya sa programang Kapet Kwentuhan with Papa Prince. Pero kung yung programa mo talagang sobrang lalim ng hugot, ng pinagdadaanan to the point na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, so isasend mo yan sa aking page. Sexy Rocky, SEXYROCKY. And pwede rin po sa Radyo Bandera Katarman, okay? Kumbaga yung seryosong usapan, na seryosong kwento, dun mo i-send yung iyong story. Wag lang dito sa comment section. Pero kung gusto mong magbigay ng comment, ma'am, regarding doon sa topic or sa kwento na ibinabahagi po ng programang Reality Talks, doon ka na mismo, eto sa comment section, okay? So makikita mo yan dyan. Andyan yung mga pangalan ni na Mary Ann Capacio, Miss Yoso, and Janice Plembergo. So dyan mo po pwedeng isend yung thoughts or comments mo sa kwento na iyong napapakinggan, okay? For example, hi, this is ganito and so on and so forth. Ang gusto ko lang sabihin sa kwento ay ganito and so on and so forth. Diba? Daming so forth.

0: Batiin pala natin yung mga Barangay La Perla, especially to Kaloy, lungkop ng Barangay Salvacion Bubon. Hi to Yags Tenedero. Thank you for the follow and Sir Nelson de Guzman Tuazon. Maraming salamat din po sa pag-follow ng aking page. And hi to Haybet Atayev. Hi kay Phil Margalio Pakampara. Shoutout sa'yo. Yeah, sa lahat po ng mga kabandera natin dyan, Sir Benito ng Barangay Pulangi, laging nakatutok din po sa Radyo Bandera. And ang kanyang kaibigan na si Ma'am Cynthia Diazes. Hello po. Kay Ma'am Miriam Wanerio. Ma'am Miriam, ilaw, kumusta ka na? And si Ma'am... Ano yun? Si... Maliban kay Ma'am Miriam, wait lang. Yung taga-Barangay Washington, kay Nay Teresa, I mean. Yeah, munti ka na talaga yun, no? Sorry. Hello po sa inyo dyan, Nay Teresa, yung mga Junakis mo sa mga taga-Barangay Washington. Pa-shoutout man po sa ako, mama, na miss ko na sira. Ayun. Hello sa iyo, Mary Ann. Mga kabandera, sa lahat po ng mga pinagdadaanan or worries, kasi andito po ako para makinig at entertain din po kayo kahit nagkakapaus-paus na po ako. Keep on fighting, sabi nga nila. And of course, batin ko na rin lahat ng staff ng St. Magella Birthing Home. Sa pangunguna ni Mama Rosita Tejero, shoutout to sa inyo dyan. Kay Chona Santino, Sonia Dones, Melinda Kimbo, Elena Paredes, Raquel Aleria. Hi to Lilia Liano and kay Sir Janjan Balando as well as kay Sir Rodel, yung kanilang bookkeeper. Hello po, shoutout sa inyo.
1: Ang ganda-ganda mo.
0: Okay, so play muna tayo ng song and then manatiling nakatutok dito sa Radyo Bandera dahil mamaya mga 2:30 o kaya alas 2 ay ibabahagi ko na po yung kwento na may pamagat paano ako.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen.

0: simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
1: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
3: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
4: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
5: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
4: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
6: 88.1 Radio Bandera Katarman.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
9: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
8: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
9: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
9: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
8: Yan.
9: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
13: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effect,

0: Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi po pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Dear Sexoraki, ako si Hazel, 22 years old, isang simpleng babae. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang aking kwento. At bata pa lang ako noon, palagi na akong tinutukso ng mga kaibigan ko at minamaliit ng iba kong pamilya. Hirap man tanggapin na isa sa pamilya ko ang naglaglag sa akin, lalo na ng buong pagkatao ko, pero wala akong nagawa. By the way, galing po ako sa broken family. Si Papa ay nagkaroon ng ibang pamilya, pati rin po si Mama. Naguguluhan po ako, DJ, at hindi ko maintindihan yung sitwasyon namin. Sa ngayon, may sarili na rin po akong pamilya. 22 years old pa lang ako noon ay nakaranas na po ako ng pang-aabuso. Naging laman din po ako ng chismis sa lugar namin. Halos kumalat yung kwento ko sa iba't ibang baryo. Sobrang hirap na po ako at parang gusto ko nang mawala. Takot ako lumabas kasi feeling ko lahat ng tao sa amin ay nakatitig sa akin at kaaway ko. Madalas din po akong husgan. Sexoraki, 12 years old pa lang ako noon ay pinagtangkaan na po akong gasain ng pamangkin ko. Kaso di niya nagawa kasi that time nandyan po si Papa. Pagkaalis naman ni Papa, bumalik siya agad at tatangkain na naman akong gasain. Pagkatapos na nangyari ay mukhang kasalanan ko pa. Walang naniniwala sa akin, sabi pa nga ng mga tao parang ginusto ko raw. Sa totoo lang, di ko alam kung kanino ako lalapit. Minsan nga pati yung parents ko parang ayaw maniwala sa akin. DJ Rocky, biktima ako ng pang-aabuso at for sure, walang babaeng gustong maabuso. Sa kabila ng ilang paliwanag ko ay tila wala pa rin naniniwala sa akin. Minsan sinasabi pa nila na parang kaartihan ko lang daw. Sa totoo lang, simula nung muntik akong halayin, ay natruma na ho ako. Pakiramdam ko parang araw-araw may lalaking lumalapit sa akin. Pakiramdam ko, tila ba mas alam ng mga tao yung kwento ng sarili kong pinagdadaanan sa buhay. Sexoraki, ano po ba yung dapat kong gawin? Hirap na po ako. Your letter sender, Hazel. Hazel, minsan na mas masakit pa sa mismong pambubuli ang pakiramdam na wala kang kakampi. Yung umiiyak ka na nga tapos parang iniisip pa ng iba na nag-iinarte ka lang o kaya naman OA. Kapag pati yung sarili mong magulang hindi agad naniwala, pakiramdam mo mag-isa ka lang sa laban. Pero gusto ko lang din malaman mo na hindi nababawasan ang katotohanan ng nararamdaman mo dahil lang may mga taong hindi agad nakakaintindi ng kwento mo. Ang harassment at bullying ay hindi biro. Walang taong deserve pagtawanan, takutin at ipahiya o bastusin para lang magmukhang cool ang iba. At hindi mo kasalanan kung naging target ka. Minsan kasi ang mababait at tahimik, sila pang unang sinasaktan dahil akala ng iba hindi ito lalaban. Pero Hazel, pakinggan mo to. Huwag mong hayaan yung ginawa nila ang magdikta ng value mo bilang tao. Hindi porket sinabihan kang mahina, ibig sabihin, mahina ka na talaga. Hindi porket pa pinakatahimik ka, ibig sabihin ay wala ka ng boses. At lalong hindi porket walang naniniwala agad, ibig sabihin, nagsisinungaling ka na. Kung hindi ka man pinakinggan ng iba noon, magsimula kang maniwala sa sarili mong nararamdaman.
Humanap ka ng mga taong safe mong makakausap. Maaring guidance counselor, trusted teacher, kamag-anak o kaya naman kaibigang alam mong hindi ka huhusgahan. Hindi mo kailangan yung dalhin mag-isa lahat ng bigat na meron ka ngayon. At sa parents mo naman, minsan ang isang batang paulit-ulit umiiyak, hindi naghahanap ng drama. Naghahanap siya ng kakampi. Hindi lahat ng sugat nakikita sa katawan. May mga batang tumatawa sa harap ng pamilya pero gabi-gabi pa lang, ubos na. Hazel, darating ang panahon na yung mga luha mo ngayon ay magiging dahilan para mas tumatag ka pa. Yung mga taong minamalit ka ngayon, hindi nila alam na balang araw mas magiging matapang ka kaysa sa kanila. Dahil natutunan mong bumangon kahit walang umaalalay sa'yo, kahit mag-isa ka. Kaya please, huwag mong ikahiya yung sarili mo. Ang dapat mahiya ay yung mga taong nanakit sa'yo, yung mga taong piniling manahimik kahit may nasasaktan na. At tandaan mo, ang tunay na lakas, hindi yung marunong mang-api, kundi yung taong sugatan na, pero pinili pa rin lumaban at mabuhay ng maayos. Laban lang, Hazel. May mga taong handang makinig at maniwala sa'yo.

Pero grabe naman mga kabandera, yung kabaga parang pinagkaitan ka na, no? Kasi halos lahat walang naniniwala sa, so even your parents have doubt kasi nga baka gumagawa ka lang ng kwento. Alam niyo, ang hirap ng ganun eh, no? Na kumbaga minsan yung pamilya na lang natin yung nagiging sandigan natin. Pero bakit yung pamilya sa atin minsan yung nagda-down ng kalayaan natin, 'di ba? Parang dinideprive nila yung karapatan natin magsabi ng totoo at minsan mas pinapaniwalaan pa yung ibang tao. Yun yung pinakamahirap. Na yung parents mo na lang yung pwedeng kumampi sa'yo, pero minsan sila pa yung nagiging kalaban mo. Pero alam mo, lahat ng bagay nga sabi nila, di ba Hazel? At alam kong alam mo to, na lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, ay it's just that a part of yours challenges. Di ba? Pero may katapusin yan eh. Hindi natin alam kung kailan, di ba? Hindi natin alam kung kailan matatapos yung challenges ng buhay mo. Pero naniniwala ako sa kabila ng pagiging matatag mo. Kasi alam ko na mahirap yung pinagdadaanan mo. It's like no one is there for you para at least umalalay man lang. Sadyang ipinaglalaban mo yung sarili mo na kahit wala ka ng pag-asa pero hanggang ngayon andyan ka pa rin. Diba, you keep on holding on and believing yourself that one day magiging okay din yung lahat. And that's a good mindset. Okay, kasi minsan lang na mo yung totoong kakampi talaga natin, yung sarili na lang natin. Kung hindi man natin mahanap yung kakampi sa ibang tao, o kaya naman hindi natin mahanap yung pag-asa sa sarili nating pamilya, minsan yung pag-asa na yon ay nasa sa atin. So maniwala ka lang sa sarili mo at din pilitin mong maging matatag. Dahil alam kong hindi madali yung araw-araw na iniisip mo, like parang ano ba, kabilang ba ako sa pamilya? Diba? I know na yun yung iniisip mo. Ano ba yung dapat mong gawin kasi mukhang walang naniniwala sa'yo? Let them. Ang bago pa sa winner ay kiber. Diba? So yun, importante, alam mo na tama yung ginagawa mo eh. Kasi kahit kailan, di nababawasan yung katotohanan. Diba? Kahit ilang milyong tao pa yung magchismisan sa kwento ng buhay mo o makialam sa kwento mo, pero kahit kailan, hindi matatalo o matatabunan yung katotohanan. And for those who wanted to give their comments or thoughts, so pwede kayong magpadala ng iyong komento mga kabandera. Ano ba yung gusto mong sabihin sa kwento natin ngayon na may pamagat paano ako? Sobrang hirap, sobrang bigata. Pero I know na darating yung time, gagaan din yung problema mo. Diba? Minsan talaga may mga ganun eh na may problema ka ngayon tapos napatungan na naman ng another problem and then the next day ganun na naman. O kaya minsan umaabot ng ilang buwan, ilang taon, dekada na parang paulit-ulit na lang yung sakit, yung problema. Pero maniwala ka, isang araw gagaan yung pakiramdam mo. Diba? Because God is there to help you. Basta kailangan huwag ka lang sumuko. Kailangan kahit pagod ka na, dapat kumuha ka pa rin ng lakas from God. Okay? So yun yung sekreto na kung bakit may mga taong handa pa rin lumaban despite sa lahat ng mga sakripisyo, sa lahat ng mga hinaharap nila sa buhay. Kasi naniniwala din sila sa sarili. Alam nyo, ang hirap eh, no? Yung parang lalabas ka ng bahay, you just really wanted to express your emotions or feelings, pero no one is there to listen to you. Diba? Mahirap yun eh. Pero kung wala na talagang ibang paraan, ang isang bagay na sigurado lang ako, kay God ka may kapag-usap. Because He's ready to listen to you. Diba? Si God kasi, kumbaga lahat ng problema mo, lahat ng reklamo mo, lahat ng bigat na nararamdaman mo, willing siyang makinig sa'yo.

Alright, so subukan lang natin basahin tong message ni Miss Yoso kasi minsan nahirapan ako, nag-struggle ako magbasa dahil yung arrow po ng monitor namin parang pag ni-scroll down siya, bumabalik sa taas. But I am trying my best to read the comment of Miss Yoso. Sabi niya dito, kung pinili mong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyari sa iyong pamilya, blessings yon. Sapagkat tinulungan ka ng Panginoon na manaig ang kabutihan sa kabila ng madilim na kahapon. Hindi madaling piliin ang kabutihan kapag sugatan ang nakaraan. Ngunit kapag pinili mong huwag ipasa ang sakit, galit o pait, iyon ay tanda ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Ang madilim na kahapon ay hindi hadlang sa maliwanag na bukas. Sa tulong ng Panginoon, maaari kang maging simula ng pagbabago, pagpapatawad at bagong pag-asa sa iyong pamilya. Maraming maraming salamat, Miss Yoso. Ang ganda. Nainis ako sa iyo. Nung nagbigay na ng magandang comment na kinainisan pa yun, no? Grabe, wala lang ang galing. Kaya you know what, lagi ko sinasabi na if my commentor man, si Miss Yoso talaga yung lagi kong inahanap. As in, kumbaga namimiss ko yung mga ganitong banat mo. So I really love it, I really appreciate it. Ang ganda. So diba, kumbaga, ang ganda, actually ang ganang sinabi mo dito. Kung pinili mong maging mabait sa kabila ng mga pangit na nangyari sa inyong pamilya, kumbaga blessings talaga yan eh, di ba? Na minsan hinayaan mo na lang kahit anong iba to sa'yo ng mga tao. It's okay. Kasi una sa lahat, wala ka din naman magagawa eh. Kung yun talaga yung tingin nila, then yun na yun. Di ba? Basta alam mo lang yung sarili mo na hindi mo dinadaya yung totoong pagkatao mo at yung totoong kwento mo. Alright, so again, Miss Yoso, maraming maraming salamat sa maganda mong komento. And again, for those who are listening right now, if you have your thoughts, opinion, ideas na gusto mong sabihin sa kwento natin ngayon, so pwede kang magpadala ng iyong comment o kaya naman thoughts dito mismo sa comment section. So, ang ganda, ang madilim na kahapon ay hindi hadlang sa maliwanag na bukas. Totoo. Diba? Sabi nga nila, in every problems, there are lots of mil or millions of solutions. So, bakit ka panghihinaan ng loob? Diba? Marahil hindi man ngayon, marahil pagod ka na sa kahanap ng mga taong makikinig sa'yo. Again and again, huwag kang mag-alala kasi darating din yung time. Malay mo, diba? Baka bukas may taong makinig na sa'yo at may taong kaya ka na rin ding ipaglaban. Diba? Who would have thought? But by the way, it's already 2:52 on the clock, mga kabandera, and you're still with me with the program Reality Talks.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Radyo Bandera Katarman. Radyo Bandera Katarman.
1: Checker time mga kabandera, it's 3:42 on the clock and the time check is brought to us by The Vintage Vision, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, San Miguel Pale Pilsen, and ng Best Cafe. Alright, back to our story. Sabi dito ni Miss Yoso, para sa mga taong halos gusto nang sumuko pero pinipiling lumaban pa rin. Minsan, kahit simple pang pangunawa o presensya lang, sapat na para maibsan ang bigat na dinadala nila. Yes, true. And sabi niya dito, ang salamin ay hindi ginawa para makita lang natin ang ating ganda, kundi para palalahanan tayo na tayo rin ay may mga bahid at pagkukulang. Kapag natuto tayong tumingin sa sarili nating salamin, mas nagiging malawak ang ating pangunawa sa pinagdadaanan ng iba. Yes, kasi minsan ito yung di natin nakikita eh, no? Na parang baka masyado tayong malinis. So kahit papano, kumbaga yung salamin ay nagre-reflect din minsan ng ating pagkatao. Diba, nakit papano kailangan mo din examine yung sarili mo. May nagawa ba akong mali? Or iba ba yung pakikitungo ko sa ibang tao? And another one here from Miss Yoso, ang dila ay maliit pero malakas. Kaya bago ka magsalita, siguraduhin mong ang sinasabi mo ay totoo, makatarungan at may malasakit. Dahil hindi lahat ng naririnig ay totoo at hindi lahat ng nakikita ay buo ang kwento. Isang maling salita, isang dagdag o bawas na detalye, pwedeng makasira ng pangalan, makasakit ng damdamin at makagulo ng buhay ng iba. Diba ang ganda? Galing mo talaga, Miss Yoso. Nainis ako sa'yo. Alright, and talaga namang makatotohanan eh, no? Lahat ng komento ni Miss Yoso. Mapatungkol man to sa salamin, sa mga taong may pinagdadaanan, o kaya sa mga di lang, basta-basta lang nagsasabi ng kung ano-ano na hindi nila nalalaman kung masakit nga ba yung ibinabato nilang salita para sa iba. So kailangan maging aware din tayo or conscious sa mga sinasabi natin. Kasi minsan, akala natin hindi siya nakaka-offend, pero nakakasakit din pala tayo ng damdamin ng iba. So be mindful. Okay, dapat ramdam mo at alam mo kung yung sinasabi mo ay makakasakit or hindi. So back to Hazel. So sana lagi mo pa rin piliin na bumangon kahit ayaw mo na. Kumain kahit wala kang gana at lumaban kahit pagod ka na. Kasi minsan ang tunay na tapang ay hindi yung malakas ka, kundi ito yung kahit sugatan ka na pero patuloy ka pa rin bumabangon. At sa mga taong walang nakikinig dyan, kung halimbawa katulad ka rin ni Hazel na parang walang pakialam sa'yo yung tao, tama? So, huwag mong sarilinin yung lahat. Humanap ka ng isang taong mapagkakatiwalaan, kaibigan, kamag-anak, teacher, o kahit na sino yung marunong makinig ng walang paghusga or panghusga sa'yo. Hindi mo kailangan pasanin lahat ng pinagdadaanan mo or bigat na meron ka ngayon. Diba, sa tagal ng panahon, darating din yung tamang tao na tutulong sa'yo at makikinig sa'yo. At baka darating din yung panahon na yung mga luha mo ay maging Patunay na lang kung gaano ka katatag at balang araw, ikaw naman ang magiging inspirasyon ng ibang taong nawawalan din ng pag-asa. Diba ang ganda? Minsan kasi mga kabandera, sasabihin mo na like ganito ang bigat ng pinagdadaanan mo na parang sinumpa ka na ng langit, diba? Napakiramdam mo ibang iba ka sa lahat ng tao, walang nakikinig sa'yo, walang dumadamay sa'yo sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. Walang kumakampi sa'yo, diba? Walang nagmamalasakit. Pero darating din yung time na baka hindi mo mamalayan isa ka ng inspirasyon. Matibay na inspirasyon. Kasi ang sarap yung ikaw magiging inspirasyon pero puno ka ng, puno ng aral, diba yung buhay mo? Puno ng, kumbaga may sense lahat ng sasabihin mo. Yun yung maganda. Kasi yung ibabahagi mo sa kanilang kwento ay hindi lang isa. Yung mga motivation for sure ay makakatulong sa kanila. Because let's say you've done enough. Lahat ng pagdurusa, di ba? Lahat ng marahil hindi pa napagdaanan ng iba ay naranasan mo na. So, kumbaga mas magiging matibay, mas magiging maganda at mas kapakapakinabang yung magiging inspirasyon ka sa iba dahil sa lakas at sa dami mong experiences na pinagdaanan. So again, Miss Yoso, anong nangyari sa akin? Miss Yoso, maraming salamat, seriously. And I think I really have to change the background for now kasi masyado na tayong seryoso. Alright, it's 3:48 on the clock, mga kabandera. And you're still with me with the program Reality Talks. Sa mga gustong humabol dyan, so you can send that to 09488-699-736 and 09165-00-3771. Join it po kayo sa programang Reality Talks. I still have, let's say, 19 minutes left. Ay, no, 12 minutes left. Oo, kasi alas 4 lang pala ako, na sumobra. So, I still have 12 minutes left before ako mag-RTG. That means, ready to go. Okay.

In fairness, nakakangalay din ang panga, ha? Yung wala kang kausap pero daldal ka ng daldal. So totoo, legit, napaka-challenging nung ano, ng programang ito. Kasi, kumbaga mga alanganing oras pero kailangan mong magdada. Dahil, pag hindi, syempre pag hindi ka nagsalita or alam mo na, pag walang sense yung sinasabi mo, no one will try to listen to your program. Diba? So yun. So yun. Kaya kailangan. Hi kay Ray Martin Toco and sa lahat po ng staff ng HXR. O diba? So Kevin Herrero Tingzon, nakakarami ka na. Hello, shoutout sa inyo dyan. And o ikaw Miss Yoso, wala ka bang ano? Wala ka masyadong naririnig from you like i-greet mo man lang yung mga kaibigan mo o kaya naman kung sino. Diba? Ano to? Sabi niya dito may pahabol si Miss Yoso. Alright mga kabandera, ang haba nito ah. Wait lang, ika-copy-paste ko para mas tuloy-tuloy yung pagbabasa natin.

Sabi ni Miss Yoso, madalas sinuhusgan ng tao ang panlabas na anyo, ang ginagawa, sinasabi o ipinapakita natin sa iba. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa mas malalim kaysa doon. Nakikita niyang tunay na laman ng puso, ang ating intensyon, kabutihan, pagdurusa at pagmamahal na hindi nakikita ng ibang tao. Kaya huwag kang mabahala kung hindi ka naiintindihan o napapansin ng iba. Ang mahalaga ay alam ng Diyos ang tunay mong puso. At sa kanyang paningin, ang pusong tapat at pagmamahalang tunay na mahalaga. True. Diba? Yun naman talaga yung pinaka-importante sa lahat. Hayaan mo yung tao kasi alam naman natin, diba mga kabandera, na yung tao talaga ay may sadyang mapanghusga. Pero minsan, hindi tayo hinuhusgan ng Diyos. Am I right, Miss Yoso? Well, sa lahat po ng mga nakatutok pa rin sa mga oras na to, lalong-lalo na yung mga namamasada this afternoon, it's 3:51 pero tuloy pa rin po yung pasada. Manong driver, hello, kumusta yung pamamasada? Kumusta kayong lahat? Yung mga nag-memory and actually, katatapos ko lang uminom nung aswak. Diba? Pang mayaman kit pa paano gatas yun? So yun, katatapos lang kaya medyo nahihirapan ako magsalita, struggle kasi alam mo na, syempre, magsasalita ka katapos mo lang magano, uminom kumbaga. Pero sige, mas mainom na yun kesa sa totoong inumin, di ko kaya yun. Yeah, I have no vices. I don't have any vices, rather. Alright, before po tayo magtapos ng programa, so sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, once again, i-PM mo lang ako or i-DM sa aking account, Sexorocky, ayan po yung aking profile, nakasombrero na kulay blue and then naka-green na t-shirt tapos naka-side view, okay? And pwede ka rin na mag-PM sa official page ng Radyo Bandera Katarman 88.1. And yeah, mga kabandera, lalong-lalo na po sa kabubukas lang ng radyo, kakapakinig lang ng programang Reality Talks, we have the official YouTube channel. Hanapin mo lang po ang Radyo Bandera Katarman, okay? And sa Play Store naman, punta ka doon. Tapos i-search mo po ang may tuners and T-U-N-E-R or Radio Philippines para mapakinig. Hanggang kami real time. Alright, and don't forget to save these numbers. 09488-699-736 and 09165-00-3771. Dapat ganun, pakyut yung 00. Once again, the 09488-699-736 and 09165-00-3771. Sa lahat po ng mga commuters natin, all the way from different barangays and municipalities out there, sa mga nasa bahay lang, nakatungang, hello, good afternoon, kumusta ka na? At syempre sa mga naglalaba ngayon, yeah, minsan kasi paghapon trip nila maglaba. Diba? Pero sobrang init, promise. As in, ramdam na ramdam mo yung init ng panahon, diba? Tumatagos. Talagang, kumbaga sa pagmamahal, makukuha ka. Diba sana ganun yung tawag dito, yung init na ng pagmamahal ng partner mo, no, yung talagang tagos na tagos at ramdam na ramdam mo. Delikado pag mataas yung iyong dugo. Diba hindi siya healthy. But by the way, mga kabandera, once again sana na-inspired kayo sa kwento ni Hazel. Na kahit papano ay patuloy pa rin lumalaban, di ba? Wala mang naniniwala, walang nakikinig, walang nakikiramay, pero patuloy pa rin lumalaban ang bida natin. So, once again, to you, Hazel, thank you for trusting me para basahin ang iyong kwento. And sana ay kahit papano ay nagustuhan mo rin yung aking pagbahagi ng kwento mo. Okay? And then, we should have to say thank you to Miss Dioso. Sobrang daming hugot, ang lalim, ang ganda, and wala na akong masabi doon sa mga sinasabi mo. So yun, maraming salamat sa pakipag-participate. Sa lahat po ng mga kabandera natin dyan, yung hindi mga nagme-message pero nakatutok ay malaking bagay na po yan sa amin, okay? Lalong-lalo na po yung mga OFW, ayan, hello po, shoutout to sa inyo dyan. Yung mga nasa British Island, si Ma'am Apple, hello, good afternoon. O talaga kapag si Miss Yoso nagko-comment, parang ang bait-bait ko.
parang iyo ako makagawa ng mali. Diba? Ano ba? Nakakonsensya ako. Ba't ganyan ka? Yes, Umboy Tunet and Bitya Dida sa Barangay Bliss. Kumusta mang kamdidan? Meno Family kay Ate Irma na laging nakatutok sa Radyo Bandera. And the Kronika Family kay Uncle Oliver once again. Kay Auntie Aurora, Escalante Family, kay Angie, shout out. And of course, yung mga taga-pambuhan, si na Clyde Lester Raras in Peace of Barangay, Barangay Makagtas, Purok Dos, tama ba? And kay Ma'am Miriam Wanerio, Nay Teresa ng Barangay Washington, sa mga Junakis mo dyan, magandang hapon sa inyo. And sana nag-enjoy kayo this afternoon with your DJ, the Sexy Yazanares DJ, Sexy Rocky. O, ayan ha, kung di ka pa nakafollow, so pwede mong i-search ang aking official page, Sexy Rocky po, S-E-X-Y. R-O-C-K-Y. And yeah, kasi bagong gawa yung page namin eh, no? Ay yung aming YouTube channel. So sana maraming mag-subscribe. So i-search mo lang po sa YouTube ang Radyo Bandera Katarman. And gusto ko lang din pasalamatin yung mga nakikinig sa amin sa application or radio application na may tuner. Kabandera, once again, bisitahin mo lang or punta ka lang mismo sa Play Store and then i-search mo doon ang My Tuner as in T-U-N-E-R o kaya naman Radio Philippines. Tapos pag nakita mo na i-download mo yun or install, tapos yun, i-search mo na po ang Radyo Bandera Katarman 88.1. Aldrian Barya, hello. Good afternoon sa'yo. Sa lahat ng relatives mo, Barya family, and sa mga kasamahan mo dyan ngayon. Alright, sa mga taxi driver, oo, batiin natin si malay mo. Meron, diba? Sa mga jeepney drivers, ayan, legit yan. And sa lahat po ng Amwek drivers, hello, shoutout na rin sa inyo, diba? Promotion yarn. Alright, sa mga nag-memoryenda, mga bossing, hello, magandang hapon. And for sure mamaya maraming tao ata sa Capitol, right? Dahil sa summer saya, yes. And night market, ayun. So for sure dadagsain na naman ng mga tao yan. And marami tayong makikita like bands. Di ba may mga banda yun eh. Maraming ano, kumbaga maraming makikita na iba't ibang magpapasaya sa atin sa inyo mga kabandera. So pwede kayong bumisita doon, manood, and that's a perfect time, 'di ba? Lalong-lalo kung marami kang pinagdadaanan, ay nako, punta ka doon para at least ma-refresh naman yung utak mo. 'Di ba? Kahit papaano ay malaking bagay 'yun ha, yung instead na wala kang magawa. So bigyan mo naman ng panahon yung sarili mo na maging malaya. Oh, grabe naman yung maging malaya eh, no? Bakit ilang taon ka bang nakulong sa sakit? Sa hirap? Pero seryoso, maraming salamat po sa mga kabandera natin. Sana mas dumami pa ho tayo. And please follow, like, and share ng aming official page. So, malapit na ho tayo mag 21,000 followers. And yeah, as pagpapatunay, meron legit na po, pwede na po kaming makatanggap ng star. Sana naman yung meron dyan. Alright, and I think kailangan ko nang magpaalam kasi it's already 3:59, so diba, mamaya paglingon ko, alas 4 na yan, promise. And, batin muna natin si Charity Lianyo. Hello sa iyo, ma'am! Kumusta ka na? Tagal mong di nagpaparamdam. Ano po nangyayari sa mga tao na to, ha? Nainis na ako sa inyo. And Chinchin Glodo, lalong-lalo na yung gwapo niyang mister, si RG Glodo. Kumusta na kayo dyan? Yung mga taga-barangay Dalakit, and si Ate Rachel Alcerangano Torla Ignacio kay Mana Gloria Tesoro ng Tamburusan. Shoutout. Sayang dito nakita doon eh, no? Actually, napunta kami doon. And si Ate Alma Durin, sa asawa mo, sa Junakis ninyo, Ate Edna Villanueva. Kay Angie Ricky Villanueva as well. Kay Ate Melinda Upog ng Barangay JP Rizal. And kay Kentan. O, diba, alas 4 na nga. Saktong-sakto yung adlib. Sana ganun lang.
Bueno, I really have to go in ang mga kabandera. Miss Yoso, maraming maraming salamat. And sino kanina yung isa? Si Mary Ann, tama po ba? Hello sa Mary Ann, kay Aldrian. Yeah, Mary Ann Capasso and Aldrian Baria. Yon. So, bueno, I really have to go na, kabandera. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumama at nakinig sa programang Reality Talks

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag

0: Iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Saradyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Siguro

0: Sigurado ka dito. Sandton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
0: Radyo Bandera Katarman.

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman. Enjoy the sunshine. 88.1.
2: Drive Club, sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bandera FM.
1: Your music.

0: 88.1 Radio Bandera Katalman.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katalman, ang takbuan.
0: Radio Bandera Katalman.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
0: Radio Bandera

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
0: Radio Bandera Katarman.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
0: Radio Bandera Katarman.

98.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Editor, ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera, iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

0: Maligayang sandali, mga ginigiliw po naming mga kaibigan, mga taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 Manila. Ganon din po sa mga sumusubaybay sa ating mga social media platforms kung saan kayo po ay nakikinig sa amin ngayon. Kami po ay natutuwa na ipagbubunyi nating magkakasama ang atin pong anibersaryo ng Adventist World Radio Manila. Ang unang taon ng paglilingkod ay bibigyan po natin ng masayang pagbubunyi at selebrasyon sa pamamagitan po ng isang buwan at kalahating pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa araw-araw. Kaya kami po'y natutuwa, mga kapatid, na makakasama po namin kayo sa loob ng mga panahong yan. At tayo po ay makakadamdam ng napakasayang paglalakbay kasama si Kristo sa mga panahong tayo po ay mag-aaral. Ako po ang inyong lingkod na makakasama ninyo, Pastor Rosler Zamora, at kasama ko po ngayon ang Associate Director ng Adventist World Radio Center for Digital Evangelism, Pastor Jeter Canoy. Pastor?
1: Maraming salamat, Pastor Rose, sa magandang pagbati sa ating mga kapatid, tagapakinig, saan man kayo ngayon. Itong araw na ito ay pag-aaralan natin yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos.
0: Yan.
1: So, Pastor Rose, what do you think when we talk about love?
0: Napakaganda, Pastor Jeter, ha, na sa pagpapasimula ng paglalakbay natin sa loob ng isa't kalahating buwan, ay sisimulan natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi nga nila, Pastor Jeter, love makes the world go round.
1: Wow, ang diba? Ganda.
0: Yung praise pag-ibig daw po'y nagpapaikot ng ating mundo. Na ano pa, kahit lantotay ka na't pagod na pagod, pag nakita mo yung mga taong kaibig-ibig, ika'y sumisigla, nagkakaroon ng energy upang magpatuloy sa hiram na buhay.
1: Wow,
0: kaya, napakaganda. Kaya nga po, mga kapatid, sa pag-aaral po natin ngayon ay tutulungan po tayo ng pag-aaral na ito na lalong ma-inlove sa ating Panginoon.
1: Amen.
0: Ma-inlove sa mga mahal natin sa buhay.
1: Wow.
0: Ma-inlove sa ating mga trabaho. Ma-inlove, of course, sa pag-aalaga ng ating sarili. So ito po, mga kapatid, ha, ito po yung mga
1: Uri.
0: O ano, mga kapatid, ng ating mga pag-aaralan tungkol sa pag-ibig na iyan upang patuloy po tayong maging maligaya. Samantalang tayo'y nandito sa mundong walang pag-asa. Alam natin ang mundong ito, walang kapag-apag-asa. Pero kung may pag-ibig mula kay Kristo, para bang nagkakaroon tayo ng lakas upang patuloy na makipagpunyagi sa hiram na buhay.
1: Wow, napakaganda po, Pastor Rose. Yun pala yung apat na uri ng pag-ibig na sinasabi mo.
0: Yeah.
1: Ay, gaano mo ito ka alam itong apat na
0: So, tingnan mo natin, ha. So, mga kapatid, ha. So, sa pag-aaral po natin ngayon, sa pagpapasimula, ipag-aaralan po natin yung pag-ibig ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Okay, mahalaga yan. Kasi magpapatuloy lang tayo mag-aaral kung malaman natin gaano katindi ang pag-ibig, gaano

0: muna sa ating pag-aaral.
1: Yeah.
0: Pastor Jeter, maaari bang pangunahan mo sa panalangin ng ating pag-aaral?
1: Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. Maraming salamat Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na bago kami magsimula ng pagsaysay ng pag-ibig, humingi po kami ng wisdom galing sa iyo, Panginoon. Kasama ni Pastor Rose, kasama yung aming mga pakinig ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa ngala ni Jesus ng aming tagapagligtas. Amen.
0: Amen. Bago po tayo magpailalim sa pag-aaral, mga kapatid, kami natutuwa. Ano ho? Kasi ako po, ang inyo pong lingkod, ay Pangasinense at Ilocano. Ang kasama ko po ay Ilonggo.
1: Oh.
0: So, pero dahil pambansang wika, ang atin pong Tagalog, at alam ko po, regards po, ha, binabati, mga kapatid, binabati namin ang ating mga kapatiran na sa iba't ibang lugar, dako ng Luzon, may mga nasa Visayas at Mindanao nakikinig at sa ibang bansa. Mga kapatid, ay pagminsan, balentong ang aming mga lingguhay magagamit, ay unawain nyo na lamang po. Total, ma-enjoy naman po kayo sa ating pag-aaral. Okay, simulan natin, ha, mga kapatid. Ha? Ang una po ay tinatawag nating filial or filial love.
1: Wow.
0: Filio. Ano ito, Pastor?
1: Kung sa tingin, salamat, Pastor Rose. Ito po yung tinatawag pala na filia or filio. Ito po ba yung pagmamahal sa ating mga kapatid? Sa ating brotherly love?
0: Okay.
1: Sa ating brother, sa ating sister, sa ating member ng ating family?
0: Mm-hmm.
1: Tulad ko, yung kapatid ko ay namatay last year. Talagang I was so sad.
0: Mm-hmm.
1: Kasi I really love him.
0: Mm-hmm.
1: Pero alam mo mga kapatid, ito palang tinatawag na filial love. Ito po yung naramdaman natin sa pag-ibig ng sa ating pamilya, sa ating pamilya,
0: sa kapatid, ano?
1: Sa kapatid
0: so,
1: natin.
0: So kung titingnan natin ay yung brotherly or friends, ano?
1: Oo.
0: Magkaibigang matalik katulad ni David at ni Jonathan na nagpakita talaga sila ng pag-ibig ng magkaibigan, brotherly love.
1: Brotherly love.
0: Sabalit mga kapatid, ito, ang pag-ibig na ito, syempre, hindi po yung pinakat, ito yung tugatog ng pag-ibig kasi kaibigan yung turingan. Meron pa pong isang irang uri ng pag-ibig, yung tinatawag nating eros, Pastor, or erotic love.
1: Erotic love.
0: Na, when, maaari mo ba itong discussin, Pastor, kung ano po ito?
1: Ito po yung erotic love, mga kapatid, or eros love. Ito po yung sinasabi, Pastor, na mag-aasawa ka. Yung pagmamahal mo sa opposite sex. Tulad pagmamahal mo sa yung girlfriend, pagmamahal mo sa yung asawa mo, ito pala yung gift ng Panginoon.
0: Okay.
1: Na ibinigay niya sa atin.
0: So, ibinigay ito, unang nakaramdam nito si Adan at si Eva.
1: Tama,
0: no?
1: Tama.
0: Kaya ito'y dalisay na pag-ibig, mga kapatid. Ano po, ito'y po yung dalisay na pag-ibig ng lalaki sa babae. Hindi po ito yung lalaki sa lalaki.
1: Walang
0: ganun. Brotherly love lang yon. Pero wala pong tinatawag nating romantic feelings. Dapat.
1: Oo, tama. Po?
0: Kasi ang erotic love, ay romantic love po ito sa pamamagitan ng magkaibang gender, magkaibang kasarian na nagmahalan. So, ito po yung sinasabi ni Balagtas. Sabi niya, ang pag-ibig pag nasok ni numan. Hahabaki ng lahat, masunod ka lamang. O, di ba? Yan po yung mga in love na pag-ibig.
1: Wow.
0: Meron po kaming kasabihan dyan sa Pangasinan. Say aro, sabi niya, inararota ka, anak sang nansay to ka. Mas maasim pa sa sukang paumbong. Ang tawag
1: na lang
0: sa ang aking pag-ibig. So mga kaibigan at mga kapatid, yung love na ito, ito po yung butterflies in the stomach. Sabi
1: wow, ang ganda.
0: Ito po yung love na pag nakita mo, di ka makanta ng, di na baka tulog, di na baka kain. Pastor Jeter,
1: ito po yung
0: pag-ibig na normal, na nararamdaman ng mga magkasintahan, mag-asawa, yung mga crush-crush na iyan. Yan.
1: Maganda pala, Pastor Ross, na ang Panginoon ay nagbigay ng Eros love. Kasi dito tayo na i-inspire more.
0: Yes.
1: Makilala natin kung sino nagbigay.
0: Meron yun, di ba? Yung alam mo mga kapatid, yung totoo po yun, yung ginaganahan kang gumawa pag nanonood. Alam mo, nandoon siya. Pag magwawalis ka sana, ay walis-walisan lang. Pero pag nanonood, talagang todo, walis na halos. Lahat ng alikabok, maubos talaga. Ano? Bakit? Kasi nga inspired ka. Bigay
1: tama.
0: Din to ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi ito isinasantabi.
1: Tama,
0: sa tamang tao. At sabi ng Panginoon, kung matino ang kautakan, isa sa isa. Adam and Eve. Okay? Isang babae, isang lalaki. Kung marami yun, mga kapatid, ay ibang klase na rin yung pag-ibig. Wala na yun sa Biblia.
1: Wala
0: hindi
1: na
0: rin po yun yung tinutukoy ng Panginoon na eros love na ito.
1: Wow.
0: Okay? Lust po yun, hindi love. Okay?
1: Oo, tama, tama.
0: Ano pa, Pastor?
1: So, ito palang storge, Pastor. Ano po yung masasabi mo sa storge love?
0: Itong storge, ito yung pinakamalapit. Malapit lang, pero ito, ha?
1: Malapit.
0: Sa pag-ibig na tugatog ng pag-ibig. Yung storge, kapatid, Pastor Jeter, ay ito po yung pag-ibig ng magulang sa anak. Alam mo, yung anak ko, naintindihan ko ito eh, na kaya kong ibigay talaga yung buhay ko para sa anak ko eh. Kaya mo talaga eh, kasi anak mo yun eh. Ito yung pag-ibig ng anak sa magulang. At pag-ibig sa iyong kapatid na lalaki o kapatid na babae. Itong pag-ibig na ito, yung family love, kung tawagin po ito, ay mahalos. Ano po, ito po yung lumalapit doon sa pag-ibig na gusto nating pag-usapan.
1: Wow,
0: malayo pa naman siya, pero at least may pagkakatulad. Alam mo, kapatid, Pastor Jeter,
1: yes.
0: Kaya ang tao ay binigyan ng Panginoon ng pamilya, magkaroon ng anak, para at least magkaroon tayo ng foretaste kung ano ba yung pag-ibig niya sa atin. Para maipakilala sa universo, kaya tayo nagkakaroon ng familia, kaya ako nagkaroon ako ng dalawang anak, misis ko. Kasi gusto ng Panginoon ipalasap sa atin kung ano yung ibig niyang sabihin nung sabihin niyang mahal niya tayo.
1: Wow.
0: Pero hindi pa po ito yun, ha? Mas matindi pa ito, at ito yung tinatawag natin, Pastor Jeter, na agape love.
1: Wow.
0: Pastor Jeter, please, discuss to us, ano ba itong agape love?
1: Pastor Ross, ito po yung sinasabi mo kanina na yung philia, eros, storge, ito po yung nagdidiin sa agape love. Kung sino yung agape. So yung tinatawag na agape love pala, mga kapatid, mga kaibigan, giliw na nagpakinig, ito po yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa tao.
0: Yun.
1: Napakaganda.
0: Pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa sangkatauhan.
1: Wow,
0: sa tao.
1: Wow, yun po pala yung
0: pakatindi, agape. Ano? So ito yung agape love. Ito po yung pag-ibig na walang kapantay.
1: Nan, ang ganda.
0: Walang kapantay. Basahin nga natin, Pastor. Ano po ang sinasabi dito sa unang Juan 4, versikulo 8?
1: Basahin po natin, mga kapatid. Sabi niya dito, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
0: Yeah. Wow, the very start, mga kapatid, on the very outset of our study, mga kaibigan, yung agape love, ito'y pinapakilala na si ana ang Panginoon ang siyang ano po, pinagmulan dito, at siya mismo ito.
1: Nan, tama,
0: Do you get the point, mga kapatid?
1: Yeah.
0: Ang sabi dito ay si Jesus mismo ay pag-ibig.
1: Nan.
0: Kung meron mang pag-ibig, iyon ay dahil may Diyos.
1: Tama.
0: At ang Diyos ang siyang definisyon ng pag-ibig. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinapalakas ng kanyang pag-ibig. Hindi ito yung kung ano lang ginawa eh, kundi siya ito eh. Pastor Jeter, sana maunawaan po natin ito ng mas matibay, ano, mga kapatid. Ganito po, ang Diyos mismo, hindi siya umiibig, kundi siya mismo na yun. Siya mismo ang pag-ibig. Kaya kung gusto mong malanasan yung kanyang pag-ibig, siya na mismo eh. Kunin mo siya sa buhay mo that you may know what is love. Alright? And you will experience what is love. Ang kanyang mga aksyon, yung kanyang awa, pati na rin yung kanyang paghusga, didiscussin po natin yan maya malamang, pagpapahayag niya ng kanyang pag-ibig because he is love.
1: Wow, ang ganda, Pastor Ross. Kung titingnan natin sa malinaw na explanation, mga kapatid, sa sinabi ni Pastor Ross, ang Panginoon pala yung pag-ibig. At kung atin titingnan, ito po yung salitang Grego na agape, ito ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Na walang inintindi o sakripisyo at walang kondisyon. Ano po yung ma-explain mong walang iniintindi at walang kondisyon, yung tinatawag na agape love?
0: Yeah, matindi yan, mga kapatid. Ano? Ang agape love, kung ating titingnan, ay unconditional.
1: Wow.
0: Tawagin sa English. Ano? Mahal ka niya kahit ganito ka, hindi dahil ganito
1: ganda.
0: Ka. Alright? I love, parang sa English, ay mas maganda sa English, Pastor, ano? Parang, I love you despite of, not because of.
1: Oh.
0: Kasi kung because of, mahal kita dahil ganito.
1: Oh.
0: Hindi eh. Mahal kita kahit na.
1: Oh.
0: Ganyan ka. Gusto kong basahin yung sinabi ni Mrs. White.
1: Sige, sige, sige.
0: Ang sabi ng isang magaling na author, mga kapatid ng Seventh-day Adventist, ang Diyos ay pag-ibig.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na tayo iniibig dahil tayo ay kaakit-akit.
1: Oh, okay.
0: Kundi dahil siya ay pag-ibig.
1: Wow.
0: So tama, kung ating, yun yung tinatawag natin, kasi ano eh, yung pag-ibig ng Diyos hindi nakabase sa emosyon
1: mm-hmm.
0: niya, kundi nakabase yon sa kanyang likas. Yun na yung kanyang nature. Siya yun, yung pag-ibig. Lahat ng gagawin niya, nanggagaling sa kanya na pag-ibig na love.
1: Wow.
0: Alam niyo itong love, nasubukan niyo na po bang

0: pag-ibig na nasa Panginoon. So bakit pinili niya? Pinili ng Diyos na mahalin tayo.
1: Mm-hmm.
0: Bakit tayo pinili ng Diyos na mahalin tayo?
1: So may kaibig-ibig ba sa atin para piliin tayong mahalin
0: bakit?
1: Ng Diyos?
0: Oo,
1: diba?
0: Yun ang tanong ko.
1: At matindi mga kapatid eh, kasi yung pag-ibig ng Diyos kakaiba. Tingnan mo ha, paano ba tayo inibig ng Diyos? Sabi niya dito sa Roma 5:8.
0: Okay.
1: Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga tayo umiibig eh. Alright?
0: Oo nga, tama.
1: Tayo, sabi niya, nang si Kristo ay namatay para sa atin habang tayo'y mga makasalanan pa. So, tignan natin mga kapatid. Ha? So, bakit tayo pinili? Ano bang meron sa atin? Mga kapatid, hindi tayo pinili dahil tayo'y perpekto o dahil tayo'y karapat-dapat.
0: Mm-hmm.
1: Pinili tayong mahalin dahil makasalanan tayo. Ano? Yan kasi mga kapatid, ang likas ng Diyos, ang umibig. At dahil makasalanan tayo, pinili niya tayong ibigin. Anong dahilan? Hindi dahilan na dahil okay ka, dahil magandang lalaki ka, hindi. Kundi dahil yun yung gusto niya, yung magmahal. Kaya nga ba, hindi mo kailangang maging perpekto bago lumapit sa kanya. Hindi darating yun eh. Makasalanan tayo eh. Kundi damhin lang natin. The only way we could love him back is to understand how he loves us.
0: Wow.
1: Okay? So, bakit tayo pinili? Dahil tayo'y makasalanan. Hindi dahil tayo'y mabuti. Bakit tayo pinili? Dahil yun ang trabaho niya. Ang piliing magmahal at laging magmahal.
0: Wow. Ang ganda, Pastor Rose, no? Kung titingnan natin, sinabi ni Pastor Rose kanina, mga kapatid, kahit makasalanan tayo, ay pinili pa rin ng Diyos na ibigin tayo.
1: Mm.
0: Ano kaya yung pinakamalalim niyan na Pastor Ross? Kung titingnan natin, mga kapatid, bakit po tayo inibig ng Panginoon ng sobra-sobra? Kasi nanggaling palak tayo sa Kanya.
1: Mm-hmm. Yun.
0: Maganda.
1: Okay. Gusto kong bigyan din ng diin yan, mga kapatid, yung sinabi ni Pastor na pinili niya tayo, minahal niya tayo, kasi nanggaling tayo sa Kanya, nilikha niya tayo eh.
0: No?
1: Doon pa lang sa paglikha, mga kapatid, nandun na yung pag-ibig eh. Bakit madyayang nilikha? God can be God without man.
0: Yeah.
1: But man can never be man. Of course, we cannot exist without God.
0: Yeah.
1: Yeah. Kaya ako, mga kapatid, ito po eh, nakabase lang tayo sa pag-ibig ni Kristo mula pa sa paglikha, mga kapatid, hanggang sa ating tayo sumuway nga eh, di ba? Sa pamamagitan ng ating mga magulang at dagdere-derecho na yan. Pero pinipili pa rin tayo ng Panginoon na ibigin, mga kapatid. At sabi niya dito, ang kanyang pag-ibig ay hindi nakabatay sa ating performance o kilos, kundi sa kanyang biyaya at awa. At yan kasi ang ugali niya. Mahabagin, maawain, at mapagmahal. Pastor?
0: Isipin ng isang hari sa kabila ng hindi pagsunod sa kanyang mga tao ay napakasakit sa kanyang buhay, pero itong hari ng Panginoon. He rejected all those things. Mm. Ang ginawa niya, he still loves.
1: Oh, makita mo naman pa, Pastor. Yung hari kasi, sa isang ano, kahit hindi sumusunod yung kaharian, eh, minahal pa rin niya. Sabi nga, kaya niyang ibigay yung buhay niya.
0: Yeah.
1: Eh, itong haring tinutukoy natin, hindi to ordinaryo, ha? Ito po yung pinakamalaking hari, yung pinakadakilang Diyos. Gano'n pa siya kadakila, Pastor? Eh, ginawa niya ang sansinukob. Gaano ba kalaki ang sansinukob na ito? Yan, napakalaki po nitong sansinukob na ito, ha? Tignan po natin. Sa Earth, nasa kalong tayo sa solar system, Pastor, ano? Aside solar from system. The sun, ang pinakamalapit na star sa atin, yung tinatawag nating Alpha Centauri.
0: Oh.
1: Ilang light years, kung tayo'y tatakbo o magbabiyay speed of the light, ilang light years yung ating tatakbuhin para, wala pang naimbentong ganun, Pastor, na sasakyan.
0: Wala pa.
1: Para makarating doon. Parang more than 200 years, Pastor, yung nung aking binabasa. So, paano yun? Eh, di kailangan mag-asawa ka na doon, magkaroon ka ng anak, at yung kaapu-apuhan mo, sila lang yung makakarating doon. Yun ang pinakamalapit sa Earth. Eh, tingnan mo kung gano'ng karami ang between sa Earth, sa
0: billions.
1: Galaxy.
0: Billions.
1: Ano po? Sa galaxy natin. Eh, ilang billions din ang galaxy na tatlo pa lang ang napapangalanan ng science ngayon, di ba? Yung Milky Way, yung Magallanic, at yung Andromeda. Nakita mo, mga kapatid, kung ikukumpara nga daw sa isang drum na tubig, wala pang isang patak yung Earth.
0: Mm.
1: Sa loob ng isang bahay, parang daw tayong alikabok ikumpara sa sansinukob.
0: Mm.
1: God is so big. So, balit, nang dahil sa kanyang pag-ibig, binigyan kaya ng halaga na ano pa't pumunta siya sa lupang ito.

0: nagkatawang tao na namatay para sa iyo at para sa akin.
1: Pastor, wow. Gusto ko po basahin muna,
0: mm-hmm.
1: Pastor Rose, yung sabi ng isang writer dito. Sabi niya, hindi kadikalaan, kadakilaan ang gawa ng pagpahalaga dito, kundi ang pag-ibig na nag-udyok dito.
0: Mm-hmm.
1: Grabe ang sabi ng isang writer dito,
0: mm-hmm.
1: Pastor Rose. Ay talagang mga kapatid, ay not because of what we have done, it is because how Jesus, how God extended His greatest love para sa atin, mga kapatid.
0: Parang ano yan, Pastor, eh? Parang pag-ibig ng mga magulang sana. Kaya sinasabi natin kanina, makikita natin yung description. Eh.
1: Oh.
0: Kahit gaano pa kaloko ang isang anak, yung pag-ibig ng magulang ay hindi hindi natatapos. Yung matinong magulang, ha? Talagang hindi matatapos ang pag-ibig niya sa kanyang anak. So kapatid, ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
1: Oh.
0: No matter what you do, wala kang pwedeng gawin na mawawala ang pag-ibig ni ng Diyos sa iyo.
1: Hindi na ito mawala.
0: Yeah, wala talaga. Ang pag-ibig, kahit sa kamatayan, sabi niya, who can separate us from the love of God?
1: Yes.
0: Even death, it cannot separate us from the love of God.
1: So, Pastor Ross, itong pag-ibig na ating gini-discuss ngayon, paano ito naka-apekto sa kaligtasan ng isang tao?
0: Nakaka-apekto kasi ito yung nagliligtas sa atin.
1: Amen!
0: Ito yung magliligtas sa atin, mga kapatid. Basahin natin sa Juan 3:16.
1: Basahin natin, mga kapatid. Sabi niya dito, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa Bisaya pa, Pastor Ross, hinigugma ko ikaw. Bisag unsa ka?
0: Iyon. Hindi ko naintindihan yun.
1: Sa Tagalog yun, mahal kita kahit sino ka.
0: Alright. Kanta pala yun. Mahal kita maging
1: sino ka man.
0: Iyon. So mahal pala tayo ng Panginoon, mga kapatid. Maging sino man tayo. Kaya tinan nyo, mga kapatid, kung ating susuriin nga itong John 3:16 na ito.
1: Okay.
0: Ang ganda. Ulit, isa-isahin natin, Pastor.
1: Sige, sige po.
0: This is the greatest for me, ha? The greatest verse in the Bible. This is full with greatness. Diba? Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig, the greatest love.
1: Wow.
0: Ng Diyos, capital D, the greatest person.
1: Wow.
0: Siya yung pinakadakilang persona.
1: The greatest God.
0: Sa sanlibutan. Ano itong sanlibutan na ito? The greatest sinner.
1: Wow.
0: Kaya't ibinigay niya yung pagbibigay, the greatest act.
1: The greatest gift.
0: Oh, the greatest gift, the greatest act, yung pinakadakilang kilos.
1: Tama.
0: Alam mo, mga kapatid, the word love comes from the Hebrew word ahav.
1: Oh, grabe ang
0: tindi. Nang ibig sabihin niya ay, ahava, nang ibig sabihin, to give.
1: Wow! Amen!
0: Yan pala ang ibig sabihin ng pag-ibig, ha, mga kapatid, ha? Magbigay. Yan ay nakapaloob sa pagkasalikas ng Diyos na tagapagbigay.
1: Pag ikaw pala, Pastor Ross, nagbigay, sinusunod mo talaga yung Panginoon kasi yung Panginoon nagbigay.
0: Nagbigay talaga. Ang Diyos nagbigay.
1: Grabe,
0: and that's the language of love.
1: Wow.
0: To give.
1: Wow.
0: Kaya nga, you can give without loving.
1: Oh.
0: Pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal.
1: Oh.
0: But you can never love
1: Without giving.
0: Wow. Meron ka talaga ibibigay eh. Oras, magbigay ng ipon, magbibigay ka talaga pag ikaw. Kaya kayo mga kabataan, kung may mananiligaw sa inyo, I love you, hanggat walang binibigay, hindi pa yan totoo.
1: Tama.
0: Diba? Dapat may ibigay yung I love you. Because love is an action word.
1: Naalala ko, Pastor Ross, nung nanliligaw ako, parang nakagastos ako ng 10,000 bago ako sinagot.
0: Awa, kapatid, ha? Kaya ako, Pastor, ha? Proud ako nitong sabihin sa iyo at sa mga tagapakinig. Yamang introduction pa lang ito ng pag-aaral, mga kapatid. At least nakilala nyo kami. Si Stephanie yung aking may bahay. Sana, makipakilala ko rin minsan. Tama, i-invite natin dito. Siya lang talaga yung naligawan ko at naging sweetheart ko sa buong buhay ko. Parang.
1: Wow. Two years na kilala kita. First time to hear.
0: Yes, partner. Kasi ang prinsipyo ko ganito, partner. Pag nanligaw ako kako, dapat mapangasawa ko kasi investment yon. Pa, susunduin mo. Pag tuwing February 14, may regalo ka. Tuwing banquet, dapat ililibre mo. Tuwing birthday niya, dapat re-regaluhan mo. tuwing birthday mo, dapat ililibre mo. Tapos hindi mo tapos nasayang yung maraming oras. Tapos hindi mo mapapangasawa. Ay, logika, Marnar, di ba?
1: Logi pala ako.
0: Ganon mag-isip ang tao, mga kapatid, ha? Di ba? Ano na logika ng 10,000, Pastor? Okay, going back to our topic, mga kapatid.
1: Okay, go ahead.
0: So you see, kung saan-saan po tayo napupunta na po, gusto lang po naming magpakilala sa inyo, mga kapatid. Kasi may igitisang buwan tayong magkakasama po rito.
1: Okay.
0: So mga kaibigan at mga kapatid, yung pag-ibig na iyan, kailanman ay hindi totoo hanggang wala pang binibigay. Yan ang binigay. Yan ang pinakita ng Panginoon. Kaya sabi niya, gayon na lamang pag, kaya't ibinigay. Because love is giving. Alright? Nang sabi niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. The greatest gift na bakit mo kanina. Sino ang pinakamatinding regalo? Si Kristo nung ibinigay sa mundo. Upang ang sinumang sumampalataya, the greatest response, when you believe on God and on His love, that's your greatest response. Ano po? Natutuwa ako. Pagka Ilonggo talaga yung kasama mo, yung wow pa lang niya. Talagang okay na okay tayo, mga kaibigan. No? Sa kanya ay huwag mapahamak. The greatest rescue.
1: Wow.
0: Shall not perish, ang sabi niya sa Ingles, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The greatest reward.
1: Wow, ang ganda. Ang ganda ng message, Pastor.
0: So itong, dito sa John 3:16 pa lang, Pastor, makikita mo na talaga. Ay, sa tanong mo kanina, anong epekto ng pag-ibig ng Diyos sa kaligtasan natin? Ay, malaki. Ito yung nagliligtas sa atin.
1: Amen.
0: Yung pag-ibig niya.
1: Napakaganda. Basahin ko po dito ang isang quotation po, Pastor. Sabi dito, ang kaligtasan ay hindi gatimpala para sa mga matuwid, kundi ang regalo ng pag-ibig ng Diyos ay hindi karapat-dapat. Ano po yung thought mo dito, Pastor Ross, dito sa isang quotation?
0: Napakaganda ng quotation na yan, ano? Oh, regalo hindi iti sa matuwid kasi undeserving tayo eh.
1: Wow, yun pala.
0: Walang magyayabang!
1: Tama.
0: Kaya lang naman ako inibig ng Panginoon kasi kamukha ko si... Sinong kamukha mo, partner? Oh, mahirap na, no? Kasi naka-live tayo. Hindi! Wala ka talagang... Wala kang contribution. Bakit kanya inibig? Kaya wala kang ipagyayabang talaga. Wala ka. Ang kaligtasan na hindi ito gantimpala. Hindi po, mga kapatid, sa mga matuwid lang. Hindi. Ito ay regalo. Kaya nga ang tawag dito ay gracia.
1: Wow,
0: grace.
1: Grace.
0: Anong ibig sabihin ng grace? Mga kapatid, God's riches at Christ's expense.
1: Wow.
0: Right? Ito po yung pag ito yung kayamanan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo nang namatay sa cross para sa atin. Pantakin mo yung hari ng mga hari.
1: Dinidiscuss
0: natin kanina, maliit lang ang earth, pero namatay siya para sa atin. At ang sabi ng isang nabasa ko, Pastor, kahit iikaw na lang, kahit iisa na lang, kahit si Pastor Ross na lang, kahit si Pastor Nerio, Pastor Jeter na lang, ang makasalanan, pupunta pa rin dito yung hari ng mga hari na yan.
1: Wow, praise the Lord.
0: Para iligtas tayo. Kaibigan, baka iniisip mong wala kang kwenta, wala kang halaga. Tandaan mo, kung ikaw lamang ang nagkasala sa mundo, pupuntahan ka ng manlalalang ng sansinukob para lang iligtas ka. Ganun ka kahalaga sa kanya. Kaya meron tayong halaga.
1: Napakaganda po. Personally, mga kapatid, habang po ako ay nakikinig kay Pastor Rose sa kanyang explanation, ako po ay na-blessed. At saka naintindihan ko masyado yung ang pag-ibig pala kahit hindi ka worthy, binibigyan ka pa rin. Kasi ang Panginoon ay ang pag-ibig. So mga kapatid, paano ito nagiging masailalim tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Pastor Rose.
0: Tama mo, mga kapatid, tingnan mo yung pananagalog talaga, masailalim. Ito po ay masasalamin. Ayan. So mga kaibigan, mga kapatid. So paano daw masasalamin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Pastor, pakibasa nga po.
1: Basahin ko po, mga kapatid.
0: Unang Juan 4:19.
1: Sabi niya dito, iniibig natin siya sapagkat siya ay unang umibig sa atin.
0: Yun!
1: Wow! Praise the Lord.
0: Mga kaibigan, mga kapatid, ha? Paano masasalamin sa atin yung pag-ibig ng Diyos? Una, kailangan maintindihan muna natin itong pag-ibig na ito. Maintindihan natin, maunawaan natin kung gaano kadakila. Kung paanong si Kristo, mga kapatid, nung pagkatapos kanyang nilikha, nagkasala si Adan at si Eva, sinundan niya May plan talaga siya May pattern Meron ng plano Mamamatay siya sa cross. Hindi lang ordinaryong kamatayan, Pastor. Pwede namang bigla ang mamatay. Pero hindi Ito yung kamatayang nakakahiya. Gusto kong saysayin lang, Pastor, para masalamin natin sa ating buhay.
1: Sige.
0: Paano ba namatay si Kristo?
1: Grabe.
0: Huwebes ng gabi yun, Pastor. Huwebes ng gabi, nung sila'y nagkaroon ng Last Supper, nandun yung kanya mga disipulo, pinagkanulo siya ng isa sa mga 12 disipulo. Alam niyo ba yung pakiramdam na ipinagkanulo? Yung binalimbing ka.
1: Betrayal.
0: Betrayal, ano? Talagang betrayal talaga yung nangyari. Okay, pero hindi niya alam niyang mangyayari yun eh. Pero hindi man lang siya nagbigay ng anumang, at bagaman tinukoy niya si Judas, yung word na Judas, ano? Gusto ko yung nasa jeep ako, sabi niya, God knows Judas not pay. Sabi niya, pero yung Judas na si Judas. yung spelling. So, Judas. Balikan natin. Balik po tayo dito sa topic natin. So, mga kaibigan at mga kapatid, kung makikita po natin dito, alam niya eh. Pero hindi niya, pwede niyang ipapatay na lang sa anghel si Judas agad eh. Sasama ng loob, pero hindi eh. Tapos, di pumunta siya sa Garden of Gethsemane para manalangin. Ang nakakalungkot pa dito, tinulugan siya ng mga paborito niya, yung mga inner circle ng mga disipulo. Nung magising sila mga kapatid, ayan na si Judas. Hinalikan siya, pero yung halik ni Judas, sabi nila,
1: uy!
0: Ano yun? Yung halik ng betrayal ba yung halik
1: the
0: para ipapatay?
1: The kiss of betrayal.
0: Oh, ang halik ng pagkakanulo. Talagang hinalikan para ipahuli at ipapatay. So halik ng kamatayan ito, pastor eh.
1: Yeah, yeah.
0: Tapos, actually, bawal kang mulihin nun eh. Hindi pa, kasi madaling araw eh. Pwede siyang magreklamo eh, pero hindi na. Bakit? Kasi iniisip niya, ikaw at ako.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, anong nangyari, pastor? Nung nahusgahan na siya, wala siyang kasalanan, naghugas pa nga si Poncio Pilato eh. Bakit? Sabi niya, yung dugo niya, huwag sa akin na kasi wala siyang kasalanan. Pero hindi siya pinaglaban ng leader eh. Kaya meron talagang injustice, mga kapatid. Kung may nakaranas man ng injustice sa inyo ngayon o nakakaranas hanggang ngayon, tandaan ninyo, mas naranasan ng Panginoon yung injustice. Yung injustice ninyo, hindi naman kayo napapatay dahil doon. Yung injustice kay Jesus, namatay siya because of that.
1: Wow.
0: Matindi. Tapos partner, tinanggalan siya ng damit bago siya ipako sa cross.
1: Mm-hmm.
0: Tinanggalan talaga siya ng damit, mga kapatid. Na ano pat para alipustayin siya, anong ginawa sa damit? Dinibide-divide nila, pinagsugalan pa nga nila eh. Oh, tapos, pinabuhat sa kanya yung cross. Around 30 kilos daw yun, mga kapatid ha.
1: Grabe.
0: Binuhat niya po yun ng 2.7 kilometers.
1: Ang bigat.
0: Pero bago niya yan binuhat, pastor, papunta yan sa bundok, pataas yan, pastor. Bago niya yan binuhat, ay kinoronahan muna siya ng tinik.
1: Ang tindi.
0: Ito po'y shrub, sabi nila, galing sa Arabia. Around ano daw po ito eh? Around 2 to 3 inches long.
1: Ay, grabe.
0: Tapos nung nilagay sa ulo niya, kuya, tinan niyo mga kapatid, ano eh, may dugo. Kasi hindi lang pinatong, pinagpapalo yun para bumaon. According to scholars nga eh, according to some research, mga kapatid, more than 70 holes daw talaga yung ano, kung bibilangin nila, more than 70 daw yung tinik na talagang tumusok sa loob, kaya matindi. Blood is gushing, ang sabi dun eh. Tapos, di partner, naglakad na ang Panginoon, buhat niya itong cross na ito. Nung nanghihina siya, nanghihina siya ng tubig eh. Pero wala, ang binigay sa kanya, ano, nung bago siya mamatay, tubig na may abdo. Ah, tubig, suka. Alam mo, pag uhaw ka, inom ka ng suka, hindi pwede. Lalo kang mauhaw. Ito, may abdo. Mapait na mapait. Pero ang ibig sabihin niyan, iniinom niya yung pait na atin sanang daranasin.
1: Wow,
0: siya na lang ang
1: uminom. Grabing meaning pala.
0: Na matindi, partner. Ito, kung ating pala titignan, ha. Kung sabi nga ni Isaiah, eh, di ba may ano si Jesus, meron siyang balbas. He was beard pluck.
1: Mm-hmm.
0: Nasubukan mo na bang magbunot ng balbas? Masakit, no? Pero
1: masakit.
0: Pag isa-isa lang, nakakakiliti, ano?
1: Oh, okay.
0: Pero yun, pag marami ang binunot, partner, sobrang sakit talaga.
1: Grabe,
0: sobrang
1: sakit. Pala
0: tapos,
1: Jesus.
0: He was mocked. Ito yung masakit, partner, eh. Inaalipusta siya, pinagtatawanan siya. The creator of the universe. And then when he said, I thirst, he was given this vinegar with wine. Nung sabihin niyang it is finished, tinusok siya sa tagiliran.
1: Ang sakit.
0: Nung may lumabas na tubig at dugo, ang sabi ay, patay na siya.
1: Wow.
0: Pero bakit tubig at dugo, partner, nung lumabas?
1: Bakit kaya, partner?
0: Alam mo, na ano ako dito eh. Ito yung part na talagang pag pinag-aralan natin, mga kapatid. Yung mga nag-o-autopsy ngayon, yung mga scientists ngayon, ang sabi nila, pag ang tao daw namatay ng ordinary death, dapat dugo lang ang lalabas. Pero pag namatay daw siya ng heart attack or cardiac attack o sa puso, merong tinatawag na pericardial effusion.
1: Uy!
0: Partner, ito yon. Ito yung yung puso, imamagnet niya yung mga tubig sa paligid. Magkakaroon ng fluid. Kaya nung tinusok si Jesus, nung may fluid at may blood, yun po ay ano, sinasabi po yan ni Juan, ibig sabihin pala, namatay si Jesus Christ with a broken heart.
1: Uy, yes, sir.
0: It's not just suffocation, but Jesus died with a broken heart. Broken heart po talaga siya. Kaya sabi pa niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Kapatid, ito ang pag-ibig na iniaalay sa'yo ng Panginoon. Hindi ordinaryo. At alam mo, ito nakakalungkot pa ha. Nung si Jesus Christ ipako sa cross, doon sa mismo, alam mo, papasok mo doon sa gate ng Jerusalem, doon sa Israel, mga kapatid. Di pa ako nakapunta doon, pero sana balang araw, ay makapasyal tayo doon. Pero ayon sa pagpapaliwanag nila, may bundok doon. Via Dolorosa, may bundok doon, partner. At doon sa bundok na yun, doon nila inilalagay yung mga pinapako sa cross. Para makita ng lahat ng papasok sa Israel, yung nakakahiyang kriminal. Pero ang nakakahiya dito, mga kapatid, ay hubot-hubad. Tanggal talaga ang saplot. Pag ikaw ay pinako sa cross, tanggal lahat ng saplot. Kasi gusto nila ikaw ipahiya. Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi niya alintana ang lahat ng iyan. Kasi gusto niya na ikaw at ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pastor Jeter?
1: Tama. Napakaganda po, Pastor Ross. Habang ako'y nakikinig, para akong I am emotionally drawn to that situation. And I can feel that I'm not worthy to that kind of love. Kasi makasalanan ako, makasalanan yung mga tao. But still, ang pagmamahal ay napakatindi. So mga kapatid, sabi ng isang writer dito na kapag nakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa cross ni Kristo, ang ating mga puso ay tumutugon sa pag-ibig sa Kanya.
0: Tumutugon.
1: Ayan. Ng pag-ibig sa Kanya at nagsisimula tayong magpakita ng parehong pag-ibig sa iba.
0: Wow! Ito talaga dapat. Kasi hindi pwedeng maintindihan mo lang na mahal ka niya eh.
1: Tama.
0: Gito yun eh. Oh, mahal ka niya. Ano ngayon?
1: Hindi
0: magmahal ka rin sa iba.
1: Wow.
0: Ay, mahal ka niya. Ano ngayon? Hindi, mahalin mo siya. Mahalin mo siya. Paano mo siya mamahalin? Ano ang sinasabi niya? Whatsoever you have done to the least of these, my brethren. Ano po ang sabi ng Mateo 25 verso 40? Ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, sa pinakamaliit sa iyong kapwa. Saan mo daw ginawa yun? Ginawa mo sa Diyos.
1: Oo.
0: Sabi nga ng Panginoon eh, ako'y naging naipiit, ha? Ako'y naging preso, ako'y inyong dinalaw, ako'y may sakit, ako'y inyong ginamot, ako'y nagutom, ako'y pinakain, ako'y hubad, ako'y dinamtan. Sabi niya ng mga disipulo, paano ka? Hindi ka naman dumala. Sa pamamagitan ng mga tao na pumunta sa inyong tinulungan, pinakita niyo yung pag-ibig dahil una niyong naranasan. Pag naranasan mo yung pag-ibig ni Kristo, it should what? You should transpire also that love. Mag-reflect dapat sa iba eh.
1: Tama,
0: mag-bounce
1: tama
0: sa iba. Yan po ang nais ng Panginoon.
1: Wow.
0: Yan po ang nais natin sa ating isang buhat at kalahating pag-aaral,
1: wow,
0: mga kapatid.
1: Very wonderful.
0: Gusto natin, mga kaibigan, mga kapatid, na sa ating pag-aaral, makilala natin yung pag-ibig ni Jesus. At pagkatapos nating manamnam, ay ma-share natin sa
1: iba. Wow, napakaganda po, mga kapatid. Beloved friends and family, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ito po yung i-discuss ni Pastor Rosler kanina. At Pastor Rosler, yung lalim ng pag-ibig na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, ito po ba ay available sa atin ngayon? Or tatanggapin natin? Or kailangan pa ba natin ito na kukunin? Or nandyan na sa ating harapan ngayon?
0: Ayan. Mga kapatid, nakahain ng pag-ibig na iyan eh.
1: Oh,
0: ang problema, hindi natin maintindihan eh. Basahin nga natin, Pastor.
1: Sige.
0: Efeso 3:17-19, pakibasa po.
1: Upang si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya.
0: So, Pastor ha, sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y nananahan sa atin.
1: Yan pala.
0: Alright. Ano pa? Ituloy mo, Pastor.
1: Upang kayo na matibay na nakatanim at nakatayo sa pag-ibig ay makapagkamit ng kakayahan pati ng lahat ng mga banal upang malaman kung ano ang lawak.
0: Okay, sa isahin natin ha.
1: Wow, ganda.
0: So, pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sa pamamagitan ng paano tayo tutubo sa pananampalataya. Bukas, pag-aaralan natin ha, yung Word of God. Okay? Mm-hmm. Kaya sana po, subaybayan nyo ito, paano tayo tataas sa pananampalataya. Upang malaman natin, una ang sabi niya yung lawak.
1: Mm-hmm.
0: May sukat pala ang pag-ibig eh. May lawak. Ano pa, Pastor, ang sinutukoy dyan?
1: Haba.
0: Ang haba! Ano pa?
1: Taas.
0: Taas!
1: At lalim.
0: Hindi ba ito yung dimension ng pinag-uusapan nito?
1: Dimension, tama.
0: Mga kapatid, susukatin natin ang dimension ng pag-ibig ng Panginoon sa ating pag-aaral dito, mga kapatid. Ano pa ang sabi?
1: At upang malaman ang pag-ibig ni Kristo na higit pa sa kaalaman, upang mapuspos kayo ng lahat ng kabuuan ng Diyos. Wow!
0: Kapatid, so, gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos? Basahin ko itong quotation na ito, ha.
1: Sige po.
0: Ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang laki, sabi niya. Sobrang lalim na wala ni isang wika ang makapaglalarawan nito. Paano ko ilalarawan sa inyo ito? Sorry mga kapatid, nasabi na nga eh. At wala ni isang puso ang kayang lubos na maunawaan.
1: Tama.
0: Hindi natin kailangang unawain, ang kailangan natin sa pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Kailangan natin sa pag-ibig ni Kristo ay hindi mo kailangang unawain lahat. Ano po? Kasi mababaliw tayo, hindi natin kayang unawain to. Kundi ano po? Eh bakit? Bakit siya kailangan pang mamatay? Eh Diyos na nga siya. Eh di, patayin na lang si Satanas. Ang dami-daming mga questions, mga kapatid, na mabubuo sa isip natin. Pero ang sabi dito ng ating magaling na author, ang sabi niya, at wala ni isang puso ang kayang lubos. Yung lubos na pag-unawa, hindi kaya. Yung pang-unawa lang. Pero yung hindi yung lubos. Okay? So, anong tinutukoy natin dito? Kailangan lang nating maramdaman. Maramdaman. Na mahal ka niya. Maniwala na mahal ka niya. Alam mo po, pag pinapaniwalaan mong mahal ka niya, eventually mararamdaman mo na mahal
1: tama,
0: ka niya.
1: Tama po, mga kapatid. Naalala ko, Pastor Ross, noong unang panahon, nang kinasal kami ni Mrs. kasi malaki ako. At sabi niya sa akin, kailangan huwag ka nang kumain ng rice na masyado. So, because of that direction, sinabi ng aking asawa, sabi ko, sige, hindi na ako. Kasi sinunod ko siya kasi mahal na mahal ko siya.
0: Mm-hmm.
1: So, by that time, by the discipline of my wife, tinuturoan ako na maging healthy.
0: Mm-hmm.
1: So, ang Panginoon, Pastor Ross, parang yung pagmamahal niya ay nagbibigay ng disiplina sa tao para makamtan ang plano ng Panginoon.
0: Tumpak, Pastor, ha? Ang Panginoong Diyos, ang pag-ibig niya, hindi nang i-spoil.
1: Oy, tama.
0: Hindi po spoiled brat ang, para maging tayo po yung mga spoiled brat ang pag-ibig niya. Hindi po. Ang sabi niya dito sa Hebreo 12:6, basahin ko, Pastor, ha?
1: Sige po.
0: Sapagkat ang sinumang iniibig ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina.
1: Wow.
0: At pinapalo pa ang bawat anak na tinatanggap niya.
1: Wow,
0: so may pagdisiplina ang pag-ibig ng Panginoong ito, mga kapatid. Itong pagdisiplina, ito yung pagsasanay. Sa Greek word, ang ginamit ay paideia.
1: Mm-hmm.
0: Partner, ha? Tumutukoy ito sa kabuuang proseso ng pagtuturo, paggabay, at pagwawasto na katulad ng isang magulang na gumagabay sa anak.
1: Wow, ang
0: ito yung
1: ganda.
0: Pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. So, kung tayo po'y magpapasakop sa pag-ibig niya, kaya nga ang sabi ni Pablo, tinanong si Pablo, so tayo ba'y magkakasalang patuloy dahil may biyayang Diyos, may pag-ibig? Sabi niya sa Greek, megonoito.
1: Oho.
0: Wag nawang mangyari.
1: Oho.
0: Kundi tayo ay ano po, tayo ay dahil sa nalaman natin ang katotohanan at biyaya ng Panginoon. Basahin ko, Pastor, para
1: sige po, sige
0: mas maunawaan
1: po.
0: Natin.
1: Po, Pastor.
0: So ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana?
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi niya, megonoito, wag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano pa tayo mabubuhay pa roon?
1: Wow.
0: So, mga kaibig at mga kapatid, ang Diyos na pag-ibig ay hindi, ano po, nangungonsente, kundi nagdidisiplina. So, paano tayo didisiplinahin ang pag-ibig niya? Bukas, mga kapatid, pag-aralan natin yung mga disiplina niyan sa mga susunod
1: na
0: mga
1: maganda. Pastor Ross, ito may isang writer ito, sinabi mo, sinabi niya rin, sabi niya dito, ang pag-ibig ng Diyos ay ang pundasyon ng lahat ng tamang disiplina. I like the word tamang disiplina.
0: Kasi may mali.
1: May maling disiplina. Mm-hmm. Tingnan mo ngayon sa Pilipinas ngayon. Iba-iba. Tingnan mo sa ibang country, iba din. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, tamang disiplina ang makukuha natin sa pag-ibig ng Panginoon.
0: Yes. Amen. Pastor, napakasarap mag-aral, ano?
1: Oo,
0: subalit, habang tayo po ay lumalalim sa pag-aaral, ay humahaba yung ating oras, ay...
1: So, ano yung, kwan mo, Pastor Rose? Ano na lang yung masabi mo ngayon?
0: Yeah.
1: Last words mo sa...
0: Siguro, Pastor, gusto ko pong basahin ng isang, ano, isang teksto dito.
1: Okay, okay.
0: Pagtapos mag-disiplina. Ang pag-ibig ng Diyos, partner, ay ano, personal dapat ito.
1: Ay, personal talaga.
0: Ang pag-ibig niya, ang pagmamahal sa kanya ay personal, hindi po corporate. Bagaman merong iglesia, pag nandun tayo, sama-sama, mahal natin ang Panginoon, pero personal dapat natin itong maranasan. Kaya ang sabi niya, sa Juan 13:34-35, isang bagong utos binibigay ko sa inyo na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong iniibig ko kayo, ganun din naman mag-ibigan kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng bawat tao na kayo ay mga alagad ko kung magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa.
1: Wow.
0: So, personally, malaman mong pag-ibig niya, pagkatapos ay mag-iibigan tayo.
1: Wow, ang ganda.
0: Ito po mga kapatid, yung kanyang utos eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi niya, oh, so, ngayon, personal mo akong mararanasan ha, personal mo dapat maramdaman yung pag-ibig ko sa'yo. Pag naramdaman mo yun, personal mo ring ipaparating sa akin sa pamamagitan ng pagpupuri sa akin at the same time, sa pagmamahal sa
1: Amen.
0: Iyong
1: praise
0: kapwa.
1: The Lord.
0: Ang sabi ng isang magaling na author na kanina po natin, gusto po natin itong ipakilala sa inyo, may mga topics po na atin po siyang pag-aaralan. Ang sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay personal. Hindi lamang ito isang konsepto o para sa iba, ito ay para sa iyo. Personal po ito.
1: Wow,
0: habang patuloy mong nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, magbabago ka mula sa loob patungo sa labas.
1: Wow.
0: Love of God transforms us. Hindi ito dapat manatili sa iyo, kundi dumaloy ito sa iyong buhay at magbago ng iyong pakikisalamuha sa iba.
1: Wow, ang ganda.
0: It transpires. Ano po? It transpires.
1: Praise the Lord, mga kapatid. At sabi din ng isang author na ang tunay na napagmamahal, pagmamahal ay hindi nakikita sa mga salitang sinasabi natin, kundi sa mga gawa ng kabutihang loob na pinapakita natin sa tao.
0: Amen.
1: Napakaganda po, Pastor Ross.
0: So, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikisangkot, pakikisama, pagsubaybay, at pananatiling nakikinig sa ating programa ngayong oras na ito. Opo, ang lalim ng pag-ibig ng Panginoon ay hindi natin kayang tarukin. Pero kung ano yung pinaparamdam niya ngayon, kailangan natin enjoy it.
1: Amen.
0: At samantalang ini-enjoy natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, i-share po natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig, pagluwalhati sa Kanya at pag-ibig natin sa ating kapwa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Rosler Zamora.
1: Yung kaibigan, Pastor Jeter Canoy.
0: Ang nagsasabing, mahal ka ng Diyos at siya ay muling darating
1: at malapit na siya
0: dumating.
1: Amen.
2: Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Pantera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Bayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.